0: Kili kay SB, kay Fibre Umalay, may excited, no? Ay, ano man lang ang ginano pag inhatag, patatlo na sila to, why pa nila nakuha. Anyway, doon natin makita, no, kasadyagid. And little things, thank you very much, K5SB, Ray Umalay, sang pototan. Thank you for having us. Kag syempre, no, K5 Ted Francia, salamat kay Tito Ted for paving the way for us to be here. At kamustahan with Pedro. Medyo unusual ni subong kay wala sang live and all. But again, padayon kita gihapon. And syempre, ari, grabe. Gapanga subo kita kaginapag-abot ko. Kaya doon sa ano bala, ang iya nga mga live nga mga fans hindi makakita sa amon. Basta amon na ni mga kabiyanan, mga ka-K5, mga ka-purpose na to. Ang sign, no, or ang payuhati nga dapat butangan ta nato si Sir Paul sa likod sang mic kag sang iyaman nga nga kamera. Anyway, thank you very much K5 Paul Dihada. The main tech drink, masaligan gid kag liga to, nagposto naman sa may liga na naman sila. Pakita-kitain naman bilang, oh sir, ari naman ko sir, basket naman ko, ti ikaw ya. Anyway, thank you for everybody who have prayed. I have been very sick. Actually, nagkamustahan lang ko last week, pero I'm really not feeling well. But hamba ko, sige lang, I'll make the message go through. Had this week, had a little bed rest moment. Bo, grabe, pila ka adlaw, hindi ko kasaho. But God has been good, God has been faithful. Amo na gani sa inyo dira nga maybe gamasakit ka mo, galalain ka mo. You know what? God could turn around sa tanan ninyo nga mga ginaagian. It's 4 minutes past the hour of 8 and we will be listening to a song. This song is called Matutom Ka. And katutom, ginsang learn to tood lang. Hambal ko, Lord, ano ni Lord man nga naagian ko naman ni nga anaga amuning ang gatabo sa ako nung basang Lord nga pahuway ka and mapadayon kita kag timing gid, no, before sang aton kamustahan. Ari na naman kita, the Lord is good, wala gid kita ka absent every Saturday. So Sir Paul, ready ang aton matutom ka, and we'll listen to this for everybody and stay tuned. And God bless everybody. And damo kita sang istoryahan subong. I don't know kung makaabot si Bishop kag may ara to siya nga guest tani subong ipakilala naton. But anyway, let's continue this one. And we will be discussing about the Word of God after this. So here's the song called Matutom Ka.
1: May ara ko sang duwa ka kabataan. Halin-gali kami sa Manila, kaga sa Manila gid ako nga bata. Sang grade 2 ako, 7 years old ako kag nakalabot diri sa Iloilo. Subong Tundo, Laking Bakaw, Iloilo, kag diri masugod ang akong istorya.

Lima kami ka magutod, ako ang agot, so ako gid ang permiso pad ni mama. So every time nga mag-away sila, ako gid ang makita sang tanan. Sa nagbulagay sila, ako gid ang nakataksi sang tanan. Nagtudok gid sa pamisaron kung mga nagkalatabo. Samtang nagadako ako, kagimbayaan ako sang tatay ko, do nangita ako blasang iban nga mangin tatay ko. Do diran ako nakabatag blasang kakulangan sa pagpalangga sang pamilya bla. Nagdako ako nga kulang sa laygay sang amay, pero may mama kami. May mama kami nga ara gid permi nga nagaupod sa amon. Si mama is a the best mother. Wala ni siya pabaya sa amon. Nalipay gid ko sa Ginoo ni mama sa amon. Kaya kung wala si mama, wala man ka kilala si Ginoo. So nagdako ako nga wala tatay. Siyempre wala tatay nga mega nga may nagalaygay sa amon. Tanan niya mga bisyo na intrahan ko gid. First year pa lang ko ka panigarilyo na kuya. Second year ko, gainom na ko. Third year ko, nagsugod na ko bisyo. Marijuana, shabu, tanangid, nagyantugid. Gabi gid ang ginubra sang kalibutan sa kabuhi ko. Na as in, wasak-wasak gid ang kabuhi ko yan. Nagbisyo ko for almost 13 years gid. Half of my life, wala gid ang pulot akong kabuhi. 13 years gid ko nalulong sa bisyo, sa droga, sugal, sa inom, tanan gid, ginintrahan ko gid ang tanan. It's because nga wala sang may nagtatay sa akon. Until such time nga nagabot ang tiyon nga ang akon kabuhi do wala na gid pakadtuan. Ang Ginoo bla nagahimo sa mga pamaagi bla. Kung gusto ya kaluwason, luwason ni gid ka. Kag kung may planong Ginoo sa isa ka tawo, ang plano sa Ginoo mas labaw sa tawo.

wala man ako sa nga laundry nga bilang nagabaligya sa druga. Pero nakaagi man ko amamo na nakaagi man ko bulabaligya sa druga. Meron sa isa ka pulis na nagambal nga, to surrender ka gidya to. Eh kung hindi ka mag-surrender, mapatay ka gidya to. Si mama nagambal mo sa akon niya, ben surrender ka gidya. Sili niya, hindi pwede niya, hindi ka mag-surrender. Pero ang Ginoo, bala nag-push ko sa akon niya, wala hindi surrender ka gidya. Kaya para gini sa imo. Kung tanawa na akong kabuhi, do

Lima kami kamag-utod, ako ang agot, so ako gidang permito pad ni mama. So every time nga mag-away sila, ako gidang makakita sang tanan. Sa nagbulagay sila, ako gidang nakataksi sang tanan. Nagtudok gid sa pamisaron kung mga nagkalatabo. Samtang nagadako ako, kagimbayaan ako sang tatay ko, do nangita ako blasang iban nga mangin tatay ko. Do diran ako nakabatkag blasang kakulangan sa pagpalangga sang pamilya bla. Nagdako ako nga kulang sa laygay sang amay, pero may mama kami. May mama kami nga ara gid permi nga nagaupod sa amon. Si mama is a the best mother. Wala ni siya pabaya sa amon. Nalipay din ko sa ginobra ni mama sa amon. Kaya kung wala si mama, wala man kami kakilala si Ginoo. So nagdako ako nga wala tatay. Siyempre wala tatay nga mega na may nagalaygay sa amon. Tanan niya mga bisyo na intrahan ko. First year pa lang ko ka panigarilyo na kuya. Second year ko, gainom na ko. Third year ko, nagsugod na ko bisyo. Marijuana, shabu, tanan gid, nagyan ko gid. Gabi gid ang ginubra sang kalibutan sa kabuhi ko. Na as in, wasak-wasa gid ang kabuhi ko ya. Nagbisyo ko for almost 13 years gid. Half of my life, wala gid ang pulot akong kabuhi. 13 years gid ko nalulong sa bisyo, sa droga, sugal, sa inom, tanan gid, ginintrahan ko gid ang tanan. It's because nga wala sang may nagtatay sa akon. Until such time nga nagabot ang tion nga ang akon kabuhi do wala na gid pakadtuan. Ang Ginoo bla nagahimo sang mga pamaagi bla. Kung gusto ya kaluwason, luwason ni gid ka. Kag kung may planong Ginoo sa isa ka tawo, ang plano sa Ginoo mas labaw sa tao.

wala man ako sa ngalan dire nga bilang nagabaligya sa druga, pero nakaagi man ko ama mo na nakaagi man ko bulabaligya sa druga. Meron sa isa ka pulis na nagambal nga to surrender kagidya.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow!
4: My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Iloilo, alas 7:09 na sang gabi.
6: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag kanamit.
7: Saturday Nights with Langga Kim.
6: Saturday Nights with Langga Kim.
7: Mga istorya sang gabuhi, paghigugma, tagipusoon, dag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga King sa 88.7 K5 News FM.
8: Saturday Nights!
9: Maayad ang ayad nga gabi mga kakibaw timbrano. Oh, grabe gabi nitla ako kay 500. I don't know lang. Lainang gusto ko magwa sa ako. Ikalawan nyo na ako ni K5 Kisha. Maayad. Take two. Maayad-ayad nga gabi mga kakibaw. May nagkakinadlaw, di ba? Sa akong nga tubang, oh. Good evening! Kamusta ka mo tanan? Sa aton sa ring mga suki nga tagbalamati sa syunad kag probinsya sang Iloilo. O, nagatanaw sa inyo tagsa ka mga cellphone sa inyo nga mga Bluetooth speaker. O, kung nagkapamati na sang inyo nga mga radyo mga ka K5. Batiyon din. Batiyon ang kadlaw sang isa. Sige lang, mabawi kita sa iya kung may kalalataan siya sa kabuhi. By the way, mga ka-K5, happy Saturday! Siyempre, basta kada Sabado, mga ka-K5, it's Saturday Nights with Langga Kim from 7 p.m. up until 9 p.m. mga ka-K5 sa inyo tagsa ka mga radyo. With the advent of technology, matanaw kita, no? Sa nagkalain-lain naton yung mga social media platforms. Pwede sa aton sa ring Facebook page, sa aton nga YouTube channel, sa aton nga TikTok account. Kag iban pa, no? Ng mga social media platforms naton. If you'd like to interact, kung may mga shoutouts ka mo, may mga greetings, may mga music request, may gusto ka mo nga ipalabot, ipabuti ang mga malatsyagon. Sa mga unsaid thoughts, kumbaga, unsaid thoughts. Sa mga K5 naton sa Iloilo City and Iloilo Province, kapanyapon na ka mo. Mabulubog na ho ang nga tiyempo, nagbundak ang mamunog nga pag-ulan sa syudad kag probinsya sang Iloilo, dalasang pagpuro pangilat kag daguob. Kaway-kaway bin sa mga nahadlok sa kilat kag sa daguob. Pero kilala ko yang hadlokan niya murto.
2: Ay karon, hanugot.
9: Murto, bayaan mo ba na masala-sala mo?
3: Ay mga langit.
9: Sa mga K-5 na to, plaster na ang inyo tagsa ka mga cellphone dera. Okay, ma-inistoryahan na yung nakita. Anything under the moon? Ma, anything under the moon? Gabi na mo.
2: Ay!
9: Ano ba, ka-K5 naton? Dara sa First District of Iloilo, nagapamati ka mo via K5 News FM Yagao. Dara naman sa Second District of Iloilo, you're listening via K5 or K3 News FM Leganes. Dara sa Third District via K3 News FM Caninog. And of course, dara naman sa Fourth District of Iloilo via K5 News FM Pasay City. Upod naton dara sa technical side, si ka-K5 Lawrence Gidman. Lorenzo. Inside loko siya ka K5 Edmar Likinia. Nagbulubog na ulan doon ang galain ng ang dalagan sa aton paminsaron. Pero chillax ang mga ka K5 because I'll be here with you. O kung wala ka mo sa mga istorya, mati lang ka mo dry sa inyong radyo. Ano niya lang, imagine nyo lang nagatumbangay kita, nagainistoryahan ay. Pero kamusta bala ang inyong mga gabi? I hope ang safe and sound ka mo sa mga motorista naton dara halong-halong lang sa pagbiyahe sa mga nagapauli na para sa ilatagsa ka mga going, sa ilatagsa ka mga panimalay, sa ilatagsa ka mga boarding house, sa mga day off subong at Sabado, tinagabalik na subong naman niya ang gabi, no? Sa Iloilo City, kay Buwas Aga, duty naman. Sige lang, maabot ka ng tiyempo nga mangin, maumuad ba lang pangabuhi mo? Nga, hindi mo na kinanglan, yun mag-baka-baka, mag-inarbaw ka-trabaho ba?
2: Ay, karoon!
9: Diba sa mga K-5 natin, dara, nga broken heart and always remember nga, we can all restart. Pwede ka maka-restart sa imong kabuhi, sa imong career, sa imong love life. Basi wala, grabe yun, nasakitan ka gin, kay feeling mo, gin betray ikaw, maybe that's not the right person for you. Always see the positive side of things. Maybe ginatagan ka sang protection sang Ginoo. Okay, basi kun kamo ang magdayunay, abi. Basi sakiton niya lang ka, not just emotionally, but physically and mentally, di bala? That's why you have to look someone or look for someone bilang partner in life, balang ati arab lang hatagan ka sang protection. Siya ang imong knight and shining armor.
2: Ay, karoon!
9: Siya man mga ka-K5, arang aram lang ikaw ang iyang priority. O hindi ka kumbaga option lang. Wala ka ginagaslight. Pag hindi lang sila sa una manami. Bawang sa una manami.
2: Ay, karoon!
9: And of course, wala siya nagapangluib. Amo nang deserve natong tanan.
2: Ay, karoon!
9: We deserve a genuine love. Someone that will treat us right. And someone nga hindi ka tapagbailo sa iba. Walain man ako. For example, abi, no? Ikaw ang nubya. Ikaw ang nubyaya. Ikaw ang sawaya. Tapos siya ya, ang migo mo, abi. Or imo bana. Or imo fiance. Mahilig ba namang care-care, mga heart-heart sa mga bikini photos o kung sa mga sexy photos ang iban nga mga babae. Aram lang ga-heart siya sa iban nga mga stories ang iban nga mga babae sa iya Facebook friends. Pero not on you. Ay, ka-relate man ka mo sin, ha?
2: Karoon! Ano?
9: Tapos kung kaisa, no? May mga times. So, for example, i-confront mo, abi nga, amunin mo na. Kamu ni kau permi ka ga-react sa iya post pero sa akin gani do hindi ka gani maka-react maka-comment.
2: Ay karon hanugon.
9: Mga ka K5 tapos kung ka isa ti mamba lang tawag na no. Natagan mo na permi mali siya. I know nga there are a lot of you nga tinaka-relate sa amo ni mga scenarios especially for those nga lovers nga ara sa ilang mga mid 20s even sa early 20s sa late 20s sa mga early 30s ng mga ka-K5. Kung ano man darang inyo status subong, whether kung kamo ang nagapanunto or kamo ang nanunto, I hope you'll realize nga karma strikes. Kung kaisa kinahatagan man na sa mga chance ang mga nag-cheat once. Pero kung for example, twice, thrice, and more than that ka pa nga nagpangluib. It's not a mistake anymore, mga K-5. Something like part of your behavior na, di ba? Sa mga suki natin yung mga tagpalamati, dira sa Quinto Distrito, nagapamati ka mo via K5 News FM, Sara 88.7, sa ilo dira nga station manager, ka K5 Manilin Abaro Palek, and of course, natin madira nga mga suki nga mga tagpalamati, mga ka K5. Dari sa Iloilo City, o sa mga nagapulupaliwaliwa, sa mga nagawalking-walking sa Esplanade, sa mga nagatutambay dira sa pila ka mga bars or mga balay ilimnan, sa nagapangita sang kung paano balangga, gatray galing awon ang kaugalingon. There are times kati syempre kinanglan mo mana, kinanglan ko mana, kinanglan naton na tara. Depende na kung paano mo ka mag-cope up sa mga bagay-bagay sa mga kabuhi. Ang baganin nila mga ka-K5, nga every one of us struggles in life, no? Ang mga nasumalang muna sa dalan, iba na kung gin-fire, gin-paalin sa trabaho. Iban bagong resign sa trabaho. O iban bagong bulag sa mga asawa, bagong bulag sa mga bana. Ang iba na dulaan sa mga ginikanan, mga miscarriages, ang iban bagong hire sa mga graduates, sa tawag na mga K-5, no? We all have our different walks of life. Ano man ang estado mo, may problema kagid or lain-lain kita ginagyan sa subong, no? That is why we just have to be kind, and as much as possible you can still smile and greet someone, no? Compliment someone, mga ka-K5, that maybe that could lift their moods, di ba lang? Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, draman sa mga areas ng Haro, sa permidera nagabiyahe mula, no, sa mga sikat tricycle, nga may mga Bluetooth speaker, nga nagapamati ka diri sa aton sa K5 News FM Iloilo. Thank you so much kada sa pagsubaybay diri sa aton. Sa ito na naton diri nga mga programa, sa mga balita, kalingawan, information, kaya sa aton nga mga gana, ulo istoryahan subong ha. Sa may listener man kita kuno dira sa may areas ang Lapas, may dayon nga gabi. Dira kuno sa may nabitasan Lapas sa isa ka lundrihan. Ang bal diri sang intern na bantayan niya kuno ako permi mo. Thank you so much gid ako nag bantay. Oh, gid pa matian gid permi no diri sa aton sering nga istasyon. Salamat gid sa inyong suporta. I hope nga you're fine. Kung may problema man ka mo sa kwarta, ti damo kita.
2: Ay, what?
9: Kun problema niyo subong ti mga gugma, malampuasan mo gina.
2: Ay, tuwan!
9: Kung struggling ka sa imong career, mga K-5, o bala na to, no? Kapin pa kung, for example, bagong graduate ka or you're in your mid-20s, arab lang, te, syempre, kinanglan mo naman nga mag-step up sa life mo. Okay, maybe after 2 years, 3 years, ma-settle down ka, na ikaw. O, te, kung kaysa ka, tawag na, no? Confused ka man, if ano gid man balang career nga for you, kung kaisa passion mo but it doesn't pay that well, no, compared sa iba nga mga jobs, mga ka K5. Ambal na rin, Ma'am Aisha Ahmad, I prefer to be alone. You can forgive but the wound is still there. O, mugin, no, ang although nga timadugay, kung kaisa ambal nila time heals but not totally. May portion gid nga nagapabilin ba lang natawag nga kasakit kagkapait. Mo kasakit kagkapait. So mga ka-K5 na ito, dira kay Mami Immaculate sa may lapit sa may Lapas Plaza. Kung gusto nyo dira magbakal, magpulo pang api, hapit ka mo dira. 24, hasta lang 5, sa Mami Immaculate naman, hordo kada hasta na aga. Tupad na dira sa bro sisigan, something ang iyang store. Maghapit ka mo dira. Dira man sa may area sang Lapus, sa Rizal Lapus, kay Tita Rena Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, dira sa may Dekamay, kagsa syempre, no? Sa mga suki Manila, dira nga mga nagkaunsubon. Maayad-ayad yun nga gabi dira sa inyong atanan, mga kakeva. Kag sa mga taga Molo, taga Arevalo, and taga City proper, dara sa mga taga Veterans Village, kamusta ka moderatanan? Pangurambot lang dara sang habol, ah. Namin actually nga mga inoras bala, no? Or mga tiyempo. Ang katugnawon mga ka-K5 doon namin na magpalupaliwa samtang nagapulupungko. Naga, for example, nagapulupamati ka mo dara sa aton nga programa. O nagapamati ka mo sa akon dara nga tingog mga ka-K5. O, and of course, kung gusto nyo man dara mag-relax-relax sa mga music or mga ambahanon, o pwedeng-pwede gid no, sa mga ka-K5 naton. Samtang nagainom-inom ka mo dira sa DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Perfect. Yan yung amo ni nga, nagapangalupsok, balang tugnaw sa iyong mga lawas ng mga KK5. And of course, na syempre, subong, no? Open man kita sa mga music request dira sa mga nagabiyahe dira sa jeep, sa nagabiyahe dira sa mga bus, may mga pa-request dira ang inyong nga mga pasayro, pwede gid ha. Ako nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad sa buong gabi. O, sa mga WVTC patrollers naton sa Western Visayas Transport Cooperative, ang dira kay Sir Boy at Parkon, maya dayad yun nga gabi. And of course, subong nga gabi, ito syempre may mga pag-aistoryahan naman kita nga mga topiko, mga ka-K5. And of course, ang aton subong palamangkutanon for tonight. Ang aton nga palamangkutanon mga ka-K5. Langga, Ma'am Apple Liapta Bataasan, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Yasha Sabon, Ma'am Miss You, Ma'am Yasha, kay Sir Mayo Katarsang Kandado Kabanan, Ma'am Bria Kanya, Lady Lika Bunggahan, Kapunggan, and two others pa, no? Kay Sir Ram Park Mendoza. Ang pamangkot naton, langga, nagapati ka bala nga kinanglan sang closure after sang breakup. I know, no, nga we have different perspectives or insights regarding this question. Kaya siyempre, mga ka-K5, no, mayara sa nga iban, nga they believe nga ang breakup is already a closure, kumbaga. Like, for example, ang no contact or hindi nyo pag-istoryahan ay after the breakup, it could be considered as, tawag na, no, closure, kumbaga. Pero there are times, nga they mayara man nga sa mga tao nga they want closure, no? Ayab lang para wala ka bala sa mga what ifs, wala ka sa mga why, wala ka sa mga hows and other questions in mind, maklear up na siya. Pag at least you'll have a good bala nga pagtapos ang inyong relasyon o mga ka-K5, especially if you've been together for a quite long time. Kung for example, wala manabis ang third party issue or wala manabis ang nag-cheat mga ka-K5. Other times, yati ang iba na banila to maybe need closure. May ara man niya nag-ahambal nga ti hindi ko yung mag-closure-closure ah. O may ara daan nga mga marupok mo. O pagka-closure, kita ay nila. Pagkasunod adlaw, sila naman liwan.
10: Ay! What?
9: Ikaw na ikaw ganing abiyano, ikaw ang friend niya, barkada yan. Sabi na tong pagpakalain mo to sa ex ya, tong sa lalaki or sa babae. Grabe na to ang laygay mo sa iya, tapos balikay man na sila. Ay, ganon.
10: Ay, karoon, hanuton.
9: Mga ka-K5, for our first set of playlists para mag-chillax ka mo dira and mag-enjoy. Samta nagapamati dira sa inyo tagsa ka mga radyo, bluetooth speaker, o kung nagatanaw dira sa inyo ng mga TV. O mga ka-K5. Here's our first set of playlists gaganadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agod ang lawas resistant shadow good permi. And of course, ang D3 bio, subong uso ang trangkaso, sipon, hilanat kag iban pangid niya sakit para mabatuan ang virus and bacteria. Inom ka mo sa D3 bio, ang mga ka-K5. Virgin coconut oil. Mayo pang coconut oil.
10: Ay, what?
9: Sa mga K5 natin, our first set of playlists, a song Since Day One by Skosta Klee featuring Flo G. And Make You Mine by Public and a song from Olivia Rodrigo, Drop Dead. Oras, alas 7:20 sa isna sang gabi. Stand by. Magapanumbalik kita dari sa ito nga pagpangalaga. Dari lamang. Sa Saturday Night Sweet. Langga Camp.

0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.D3 Bio.
1: O, si Karen, kadamog it sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
9: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
12: Nestor, ang sinaing
13: luto na,
12: ang labahan
13: nakasampay na,
12: ang uniform ko
13: naplansa na.
11: Ganito ako,
13: tigasi,
11: tigalapa,
13: tigasay,
11: tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod,
13: sa gabi ako ang bossing.
11: Dahil kasangga ko
13: ang Extend
11: Supplement for Men
13: Gortez.
11: Tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling, come to mama.
13: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
11: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
11: DTX 500
13: masaligan,
11: epektibo.
13: DTX 500
15: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow! My puso!
18: K5 News FM.
19: Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo.
20: K5 News FM.

sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 47 minutos, makaligad ang alas 7 sa gabi. Yeah. By the way, may dayad nga gabi sa aton suring mga K5 interns from West Visayas State University. May ipa-shoutout ka mo mga langga. Sa kay Langga Alpha, nice Kim, good evening. Ma'am Bings, Langga Ma'am Bings BSJ. May gabi Langga Kim, happy happy weekend. Dara kay Langga Apple Diap Tabataasan, good evening. Dara sa Bagumbayan, Crismol Sultan, dara akon sa family, Tabsing, sa Bagumbayan, Crismon, Sultan Kudarat, Mindanao. Pumunga ha, labot kita dara sa may Sultan Kudarat. Good evening! Kailangga Agosto 5, watching from Kuwait. Langga Philart de los Santos, watching from Sangbuanga City. Buenas noches! Oh, buenas noches na lang pang gabi. Ang good evening, no? Buenas noches! Kailangga Remia Panes, dara sa may San Enrique, kag sa Pasay City. Katanaw dara subong sa may Taguig City. Langga Richie Magos and to everyone nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagan. By the way, pwede gid ka mo makatawag kung may sabat ka mo sa palamangkutanon. Nga langga, kinanglanon bala? Or nagapati ka bala?

0: bata na. O tapos gabulagay pa or wala pa nagadayunay mga ka-K-5. Depende man na mo, depende man na sa kung ano ba lang rason sa inyong break up, no? O may araman na, biyasang break up, nga tiwala sang third party, doon na fall out of love lang amo sa isa kag-isa. Do something like, gusto nyo sang another, nga mag-grow on your own, bala, on your career. Pero wala sang cheating issues or third party issues, mga ka-K-5. Hindi ko naba ni KK5 Keisha Mariha na isa. Hindi pro do nga ado nag closure man to. Ay sorry.
1: Ay what?
0: Nga hindi tapos ini mo ajari sari.
1: Ay what?
0: Shoutout lang da from Langa Alpha. Kay Langa Mayoka Tarasang Kandado Cabana maayad-ayad yung gabi kay Nanay Nelia Cabana kag Tatay Eugene Cabana dire sa may Alion Iloilo. Kapamati i-drama kasi manwa ko ha. Abal diri ni Langga J na malya kung kaisa may mga pamangkot nga gusto mo lang masabat through closure. That is why nga needs ang closure. Then ka kung okay na maka-start ka na ya sa pag-move forward. Ang bayad rin mapudlay man grabe kung damo sa mga questions bala nga nag-bother sa imo nga amo ni, nga amo na, nga amo to, nga wala ka mo nag-workout, anong problema? Is it because of you? Is it because of just him or herself? O kung maybe nga may mga lapses man ka mo sa inyo nga mga relationship? O mga ka-K5. Ambal din nila nga Eva, ambal, I do believe in closure. Tungod nga you can move forward if you still have what if kun what ifs in you. Maybe in my opinion lang ah. But yeah, I experienced this and now I am happy. Pero nagpamangkot pa diri si Langga Gina. But yeah, kun situationship abi need man closure. Ang situationship para lang wala ka mo yan nagdayunay or wala magawa sang label kumbaga. Oh, pero you're acting like boyfriends and girlfriends. O need bala sang closure sa amo na. Kaya na, maybe ikaw ka pamati, subong naka-experience ka mo sa ginatawag lang nga no-label relationship o kunarab lang situationship lang. You're acting like as mag-jowa or as couple, pero hindi ka mo, no? Pero arab lang gulpi lang nagdula ang inyong communication. Tapos sabalaan mo lang, abi, after a week or after several months, may partner na siya, or may jowa na siya, kumbaga mga ka-K-5. Ambal pa rin nilang ga era, ambali, a closure is for peace of mind. Ambal din nilang ga Mark, ambali, kung wala sang closure, dara nagasulod ang tinaga nga ghosting. All those months or years nga nangin ka mo, tapos gulpi lang nga wala na. Deserve mo mahibaluan, no matter how painful it is, at least alam mo, or balaan mo, kung nga nagtapos ang inyong relationship. If there is no third party or cheating issue nga natabo. Ambal na rin nilang ga princess sa mga ka-K-5. But yeah, nowadays, hindi nanuso ko no ang closure. Pag wala na siya nag-communicate sa imo, means nga, end na, tapos na, wala na siyang dapat balikan. Hambal na rin nilang ga-ali, hambal na ya. Kung kaisa, kung ginapush mo pang closure, mas dira pa yag kaguba ang nabilin mo bala yung pag-respeto kag pagpalangga sa tao nga na. Hambal ya, based on her experience. Kaya sa ilay ako no, wala ko no sila yasang actual closure 2 years ago. Abay pa rin nilang ga Sara, abay akong kaisa, mabudlay manabi mag-move on kung wala sang closure. Like, not an explanation but just a valid reason para mambal mo nga sa kaugalingon mo, ah, amo nagali. Maybe, kailang lanagin man namon mag-separate ways. Nasakita namong isa kag-isa. Isa sa damo ka mo sang questions in your mind. Especially, balang, aram lang unaware ka kung ano gin man balang natabo, kung nga, gulpi lang siya na dulaan sang gana sa imo, something like that. O, di balang mga ka-K5. Mabal pa rin ni Langga Madeline, na balang may mga relasyon kung kaisa. Nga ti, nagabulagay mga ka-K5, pero palangga

0: pa nilang isa kag isa. Arab lang palang, ga mo pa yung partner mo, but you have to let go of that person for a certain reason. Ambal pa din niya lang ga, May, hambal ya, kung kaisa, ang disrespect sang imo partner is already a closure. Ambal na rin lang ga, Kisha Marie Catalunya Hanaysay, closure if for, is for someone niya deserving sang final goodbye. But if cheating ang reason sang breakup, wala na guro dapat istoryahan pa. May point man. Ngati tawag na ano, wala na isang istoryahan kapin pa kung nagluib. And if it happened several times, ang nang cheating issues or ang pagpangluib sa isa ka relasyon, when there's a tantamount amount of betrayal nga ginatawag. Ambal na rin lang ga, Lynette, ambal ya, ako nagapate ako kay na-experiensyahan ko or na-experience ko that was we were almost 2 years together. Then we broke up kag wala ko yakabalo sang rason. For almost 3 years, hindi ko malimtan ang mga palamangkutanon sa paminsaron ko. Kung nga, anong natabo sa amon, anong natabo sa iya, anong natabo sa akon. Ambal pa din nilang ga dya, ambaya, kung wala abis ang closure, hindi mo bala mabalaan, kung need mo balagid man, nga mag move forward. Kaya gina, panumdom mo kung ano ang reason kung nga ang nag-end ka mo. Mga ka-K5. And mabudlay man namin mag-move on kung wala ka sang naibalawan or wala ka nakabalo kung ano ba ang natabo. Sa mga nagaplastar sang newscast, may chimpo ba rin? Alaya, closure is no longer needed if the disrespect is louder than respect of and love during the relationship. Ora ganin, no, different ng perspectives naton in love. Mga ka-K5. May araman, nga gusto nila matubang to confront ang balatsyago nila, no? Para at least, kung kayo sabi, especially sa mga younger generation, and especially to those nga immature pa mag-handle sa mga situations. Arab lang, wala sila sang proper closure, istoryahan na, nga mo na, amo na boundaries na to, amo na, tapos na kita, wala na. There will be times, yati sa social media, kamo magpabati-batian na. And that's something I see as immature na kind of love or kind of relationship. Diba lang ba nga ka-K5? Posting about your mga okay lang ba niya magpautwa sa social media pero not to the point natin do ano na kamo bala kino ka na reveal niyo na sa kalibutan kung ano ga kinatabo sa inyo and something mga toxic ang pagka-toxic ninyo kung kaisa nga na-post yun sa social media or diba lang ano may ara kung kaisa diba lang may mga nag-away sa social media kina-post nilang ilang away ang ilang mga cheating issues online. Oh, pero pagkasunod niya mga inadlaw, sunod niya mga sinemana or binulan, balikanay naman sila. And kung kaisa kadlawan ka na lang sa mga tao sa social media, amo na itong nga gubanay nila. Amo na itong nga mga nabuyan niya mga tinaga, balikanay pa ka mo, di ba la?
1: Ay, tuot!
0: Hi lang dira, kay lang ka, kit-kit, lubriko. Taga, gimbal ka ga, no? Ambal na rin ni Langga Francine. Ambal ya, closure for me is the actions of disrespect given by that person. But sometimes, those disrespectful actions aren't enough to make you let go. Like, kung for example, no, palangga mo, kag-arab lang, hopeful ka pa nga magbago pa. Ambal din rin langga Desiree. Ambal ya, hindi man. Ambal ya, wala ko napulos ang closure. Pero may ara, no? Arab lang, ang ambal, ganun ni Kakify Makoy ko, no? Ang mayo ko nung closure, dira ko nung sumidapit city proper mo. base ko na mag-spark pa.
1: Ay, what?
0: Base ko na masaksak pa kag mas-spark pa.
1: Ay, what?
0: Ambal din rin ni Langga Jugs. Ambal, ya, kinanglan ko sang closure. Hi, it's Emmen! Ambal din rin lang ga Jacob, would like ko mag move forward. Kung may mga pamangkot ka pa sa paminsaron mo, kung nga ka mo nagbulaganay. Because he believes nga kung nasabat ang mga pamangkot nga ato, mas madasig ka nga maka-move forward. ang badpadre lang ga may ang balya ka closure lang namin ang ex ko and yes nangin maayo ang nabatsyagan ko right now kag ang nabatsyagan niya man at least wala makapalautuas kamo sang inyo nga mga balatsyagon sa isa kag isa what went wrong diba lang mga ka K5 especially again if there is a if there is no third party nga ganatawag ambal pa rin nilang ga via ambal yan no response no messages no contact is actually the closure itself kung ka isa kinanglan mo nalang gid yang nga magpakabakod para sa kaugalingon mo because sa bagani nila sometimes you build a man for another woman and vice versa you build a woman for another man no alam lang dira siya nanoto sa inyong nga relationship dira sa nanoto mga ka K5 o sa kung anong i-develop mo pa or improve mo pa no in handling relationship or in your decision making o tapos wala yung mahatag na sa imo kundi na-apply yan na sa next relationship ya yeah. Arab lang ano ikaw ara ka sa Incheon-di University ara sa College of Engineering building a man for another woman or arab lang nagiging lesson learn ka na lang tapos nagiging lesson learn mo na lang siya diba lang mga ka K5 sometimes ang ginatawag na redirection is also a protection you didn't end up nga kamo ang nagdayunay actually I've known na lahat nga for example no they've been together for a couple of years kung kaisa may ara sang mga 10 years even ganun kung kaisa no mga almost magpakasal na and even iba nga mag-asawahay na kung kaisa may times pa ya gani nga wala sila nagadayunay no ambagani nila nga when the time is right and if it's meant for you it's meant for you but if it's not sometimes you just have to let go you just have to move forward and you just have to think that you could always restart sa ginatawag nga pagpangabuhi kaya for example no maybe ang pain ang tanan niya mga kasakit kag hindi maayong nga treatment kaya experience mo sa imong ex or sa imong previous relationship o ipamatud-an na sang next mo nga mangin partner nga ti hindi man tanan nga mga lalaki or hindi man tanan nga mga babae palariho no mga ka K5 o diba lahat shout out dara kay langga Cesar Pinasas Brown nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad from langga Noe ambalya they say no closure is the closure but for some people it's not some people need it for them to say what they should have or what they should have said while in that relationship the feelings both good and bad some people need to let it all out or kun to let it all out one last time some people need a proper goodbye especially if okay man bala no wala man ya sang pagtinuntuhanay and kapin pa kun na open ka mo bala sa both sides sa both parents or both families ninyo ang balderi nilang ga Raymart Espe Omalay to be continued by someone else ikaw ang nagsimula siya ang ikaw ang simula siya ang wakas
1: I what
0: sige time check it's 3 minutes past the hour of 8 pagbalik nato no makikitar kita sa mga tawag and if you have music request pa din pwede gid kung gusto niyo mag chill or mga rap songs or whatever it is or comment na lang diri sa aton nga comment section o kung gusto kun wala ka mo dira sang load pang data or wifi and text niyo lang dira no via 0919-098-6314 standby for our D3 biohealth alert magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Saturday night sweet langga kel
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health
3: News, Itribayo.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Itribayo with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: Itribayo, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
5: Ang kombinasyon sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te mag-amo na nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw ko ya gainom sang D3 Bio.
4: Itribayo. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Itribayo with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: Itribayo. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So ang Itribayo may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner
6: dapat
7: sa lawas
6: hindi gidya.
7: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kagaya sa atay,
7: atay no
6: kidney
7: para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP. Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Garantisado.
3: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
10: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Anay. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
10: Mabakas, mga butika.
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Aramis
9: mo! DTX 500!
10: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauha!
10: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula. Gagitungod. Obra. Para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Vitamin E. Zinc. Gagitungpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan?
10: Max for Biotic.
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max for Biotic.
11: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
11: mag-Clinica
10: for Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
10: Good news!
18: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Roman.
25: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
10: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
26: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men.
27: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
27: Mas tagtino ang atay.
10: Happy kanunay.
27: DTX 500.
10: Masaligan.
27: Epektibo.
10: DTX 500.
27: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
27: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
10: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
27: Masaligan.
10: DTX 500.
11: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio.
11: Ang D3.
10: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
10: Yung may D3.
11: D3 Bio.
10: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio.
11: Ang D3.
10: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
10: Yung may D3.
11: D3 Bio. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Dapamati, kita ko sa K5 News FM. Kita mo, kita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
4: K5 News FM.
5: With Lanka Kim.

0: 99. See? Ano ka namin isang kulot yan, no? By the way, mga KK5, nagapanumbalik kita diri sa aton yung pagpangalagad. Diri ka namang sa programa Saturday Nights with Langga Kill plus sa K5 News FM Iloilo 88.7. By the way, may sa Batman rin, no? Si Ma'am Yash Asalbo, na balyala. Karami isang pamangkot mo sa buong Langga Kim. Kaya ka-related ako. O, nagbalik na ang kuryente. Dara sa ilan, dara sa wahing nakapuro pamati na siya. Balik na rin sa aton. Ay, brown out. Galing, mostly man kayo na, no? Sa mga taga banyo, mga gana servisyohan sa Ileco 1, Ileco 2, Ileco 3, kag I think ibang mga areas man dari sa city. Ang madari ni Ma'am Yash Asalbon, Langga Yash Asalbon. Para sa ako, Langga Kim, importante ganyan may closure. Kaysa nag-break kami isang ex ko 5 years ago, to wala gan mayo nga closure. Wala lang siya nagpabatyag sa akon. Kung may closure daan, may emotional clarity. Wala na blas ang what ifs. Tapos dasig ka maka-move on if balaan mo nga wala na gid ka mo or wala na gid ka mo yung chance. Kaysa mag-asa ka pa nga maging okay pa ka mo, gali kay... wala na magali isang chance, mga kakifay. Nandasig ang self-healing mo eh. Hindi ka na ma-stuck sa past mo. Kag hindi ka na yung masakitan. Pa-shoutout mo na rin sa atin sa ringa K5 intern kay Langga. Hallelujah, kahilo. Hallelujah, hallelujah. By the way, mga kakifay, may naka-stand ba? Grabe ka daw, hindi ka K5 man, Andrew. Ay! Oh, bentang menta yun sa'yo mo. Ay, tuwa! Asya itong naganda. Ay, tuwa! Amo na ko nung ngala niya mo, sang nabunag siya kano, kay siya ang only girl sa ilang mag-uton. Nakahamba lang yung parents niya. Hallelujah! Ikan, for example, kung lucky, ano dapat yung pangalan ka kay 500, no? Out of the hallelujah. Lang, you know? Or Luis. Luis. Ay! Hello, hello. Hi, ma'am. Hello, Drakay Langga. Icy Faith Apolonio. Or Apolonio, nga nagpamati din sa itong yung pagpangalagad. Kamusta na ang buhay-buhay? Kamusta ang buhay after graduation? Ano ba ang inyong trip subong? Nagpuro pa Hawaii ka mo, anay? Or nag-jump sa career na dayon? Isang una, abi, halin second year college, kukubran ako basta mag-graduate and diretso na yun. Ay! Pero valid ang tanan, ah. Whether you want to rest for quite some time, o kung whether gusto nyo nga mag-ubra na yun, kaya siyempre we know, no, that there are some nati, Arab lang mga breadwinners, kinasaligan sang pamilya. Ang balila kong kaisa mga kakifay, would like ko nung mangin subang nga bata. Or the eldest, kahit siyempre the burden and everything in terms of finances, especially kung nagatinigulang ng imong mga ginikanan, usually ikaw ang nagasalo sang responsibilidad. Although nga tiwala man ato, may aragad yan nga iban nga, hindi man ato responsibilidad, kumbaga, na magsalo sang amuna, pero bilang kabubuton naton kag pagbalik kumbaga sang putang na loob, kapin pa kung maayo man ang pagtatara sa imong sang parents ni mo, mga ka-K5, then ikaw gina ka masalo, no? Ikaw kung kaisa, gabulig ka pa pa-eskwela sa mga manghod, and may ara man yung iban, nga ti, nabudlayan man bilang mga agot o kung pinakalamharon, because you are the last card of the family. Kapin pa, kung for example, nag-fail ang mga magulang mo, mga ka-K5, then prano pa nagpinaman na? Kung anong mandarang yung tahak nila, mga kapalaran, ikaw ang last card of the family na makakaputol. Na makakaputol ng ano, ng kahirapan. Tapos minimum wage earner. Makaputol ng kahirapan, tapos minimum wage earner ka kay 500. Sige lang, maabot yan ang simpo ka. Will be blessed and will be somewhere nga may arasang greener pasture nga ganatawan. Buhay unemployed ko naman yun lang ka, ayos. Naman yun ka K5, Hali. Abi akwa pa yan. Yari na ka-standby sa Piyaka Linya. Hello, good evening lang ka.
1: K5 game mo yung gabi.
0: Aba, pasensyagay na. Nalungaw-lingaw ako, natugay hulat mo. By the way, sino ni ganin sa Piyaka Linya and sa diin ka subong nagatawag?
1: Kasi kita pre na niya, sang Banate, Iloilo. Ara ko tinubong sa City 35 Chem, ah.
0: Oo, oh, di mabulubog now ang tiyempo, no? Nabatsagan mo man ang katungnaw sa buong gabi. Ano dam? Ano, kung ikaw, for example, kaki Five Rainan, or Ray, kung ikaw, mabulubog now, ano ba lang namit nga? Higupon. Higupon kung malamig-lamig.
1: Pero parang ako, mga PDTX ko, Pemex, ka... Ano ah? Mga pinitay sa BMX sa noodles at may pandilis siya pare ka.
0: Ah ba? Misana mo na nga mga inoras na may anyaman na magkaon. Namigid man no, noodles. Kapin po kung init-init pa siya. Pero magbaho na siya ganito, kalain na. Oo, oh, bro.
1: Kasi ng spicy, gitla.
0: Oo, oh, abaw. Gapanipa.
1: Oo, oh, eh, siyempre. Pero nga, nami. Pero nga yung mga taon-taon sa paghigop-higop.
0: Hmm, paghigop-higop sang sabaw. Kapan niya po, nga nadara lang ga, Ray?
1: Wala pa,
0: pagod na kami
1: kalit na
0: may remark, eh, pagod sige lang, bawi lang. Karoon di plano pa man, alas 8, mga manugatas 8 midya. Pero nabatean mo pa man kutano, nabatean mo pala man kutano na ton kay Five Ray?
1: Kamay lang kita ako nabatean, kay hindi ko manapay pwede magtutunogan ako, telepon tiyara ako sa clinic mo.
0: Hmm, ati sige. For your sake and for the sake sa mga bag-ulan na kapamati kag nakalutulutan na sa aton nga live, ang question naton for tonight langga Ray, Ranga Ray, nagapati ka ba lang nga kinanglanon sang closure after sang breakup no sa isa ka relationship ka kay Five Ray? What's your answer?
1: Okay, first of all, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you mga Facebook Live viewers sa tanong-tanong na. Pero para ako kinaman siguro sa closure kasi siyempre unurasa kung wala kaya sa closure kasi babe game nag-aasa pa ka muna na paano mabalik kayo pa kama mo so kung sila nga makamba sila sa kakita nga hindi na sila ako kung makamit sila pala for closure ng kasi sa game siguro sa pati siguro nga kinaman siya ng closure kita sa breakup sa isa kalasan kita babe game.
0: Mm, te pero kung for example, may ara sang cheating issue or may third party ang rason abi nga hindi ka mo nagmayuhay o kung naguba ang inyong relationship, do you think kailangan niyo pa na magkita ay abi for a closure if may nag-cheat or may nagpangloob ka kay February?
1: Siguro depende na kay Kitab Kim sa both of side no kung hindi na ba nila na kailangan nila sa closure. Siyempre, hindi mo na sila magka-closure kung mula sila. Kung na sila taugan sila pag condition siguro para kakon. Kung may treat issue, siguro depende na sa both of side kita yung tema.
0: Pero ikaw, anong imo experience lang ka, Ray, regarding this? Ikaw, nag-experience ka man bala sang ginatawag nga pagbulaganay na before and nakahimo bala ka or more or may nang enclosure ka mo?
1: Wala po man ko experience yung pag-iraan ng person dito. Siyempre, ako pa man ako ng 20, ang John 30, naman ako ng 30 mo.
0: No, pero subong, anong status mo? May ginapalangga ka na?
1: Nara na. Ano ba lang si Sam Shen? Ano ba ito ba?
0: Ah. Oh, Parmina, natin ka-comment ba ni Samon? Yung pamati siya, subong?
1: Yung pamati ito sa live and live katubong
0: nga. Oh, bali siya ang first mo.
1: Hindi, ikatatlo.
0: Pero siya ang personal nga nagkita ay nakamuya or nag-meet?
1: Wala pa. Hindi pa nga September kita din.
0: Ah, bago na schedule ba do? Layo-layo ba? Oo, lapit lang ba ng syudad sa Iloilo kagtubungan? Kaki Five.
1: Dali, may pera sa galing kita din pagparang duwa-duwa. Nga, nabali ako na pa. Nabutlayan ko kung matatso ko to. Kaya ito, amo ko na. Ano la?
0: Pero ang bagani nila nga, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Pero at least, may plano na kamo for September. Oh.
1: Hindi pa sa magpate niya na makakanto ng kuko lang isa, eh, imposible ko, no? Yan pa mo, mabala mo na sa ulit kung pasok kamo kung magkanto na. Kaya imposible, mga imposible na.
0: Aba. Amugid na ang kinatawag nga, kung nagagugma ka, hahamakin ang lahat, makapiling ka lang.
2: Ay, tuwan!
0: Amugid na, ano? Oh. Ikaw, anong sarang mo masakripisyo pag abot sa pagigugma lang ga, Rayao?
1: Pero, sakripisyo, kita ko siguro nga, pala siya, consider ako niya, loyalty siguro kita.
0: Hmm. Sige, thank you so much. Eh, may mga talamyawon kayo dira. May mga music request nga gusto mo ipatukar sa buong gabi.
1: Sige, ako na lang siguro sa music request. Siguro, Kim and Kim.
0: Ano nga song?
1: Marikwala ko ano ah, Tahanan.
0: Tahanan. Oh, Tahanan. Ano na ganun? Chorus yaman. O, basta mo na. Ano bago na siya? Maabay man.
1: Tahanan mo ako, di magbabago yun.
0: Dami na ganyan ah. Maraming abali gina consider mo nga tahanan si Sunshine Magbanua. Ano nga tawag mo kay Sunshine? Ano nga tawag? Anong tawag na niyo? Anong endearment niyo?
1: Wem kita Kim, Wem WIM.
0: Oo. Watch me Wem, watch me Nene.
2: Ay. Oh,
0: grabe no. Nga Wem, nga Wem. By the way, nga Wem.
1: Okay, nag-roon na ng Albert. Kay Lord okay. Tom. Tanong-tanong na lang di ko rin ka nag-pamati ha. Sa T5 News FM. Kay Sunshine Magpanua. Tanong na may tubungan ilo-ilo. Mga Magpanua, pamilya may yung gabi ha.
0: By the way, nga ako nung...
1: Tanong-tanong na lang di ko rin sa 88.7 T5. News FM ilo-ilo.
0: Nga ako nung ganing nga WEM ah.
1: Ano yung WEM?
0: Nga ang WEM.
1: Siyama natin na yung sister si Naki 5 game mo kay hindi na ako nung kutuwa ng tawag na ngayon ko nung kayo kakwars ako no?
0: Oo, pero ano meaning ko doon sa WEM ha? Hindi na siya naghalin.
1: Why, wala yaman mag-explain sa akong si 5 game.
0: Oo. Kung kitabi magkatag sang ano, sang meaning, sang WEM. W, ano? Anong W?
1: Makuto ko lang si WEM, ha? Kaya siya pa siya mara naging director niya mo.
0: Magkutot mo na siya.
1: Makuto ko lang sa kay... Hindi ka lang, ano nga, pinagpatatang na ba siya kung dito ka ba, no?
0: Oo, basi may meaning para sa iya. Sige. Iba na, may aras ang gatawanay nga. May nabalaan ko sa unang tawanay nila, tart. Puso na sa unang mga tart, gummy bear. Ano pag ito sa unang mga tawanay? Ang subongya common yung mga tawanay, mga love, loves, baby, babe, ano pag ito subong man, ga, langga. Pero depende man na. Kung kayo sa wala man na depends ang inyong nga tawganay mga K-5, kundi sa inyong nga pagpalanggaan.
1: Akitin, kung mag-guess ko na sa programa mo, pwede man ay hanggro, no?
0: Oo, pwede man isa kung nasaka ka de. May problema.
1: Oo, ayos ah. May mga timpo mag-guess ko sa mga programa.
0: Sige. Tawgi lang si K-5 Andre. Sige, tahanan ng to request mo.
1: Yeah, lang ako kay 5
0: Kim. Tambiyawa di anay si Sunshine. May gintamyaw mong iman siya yung mga. O, anong message mo sa iya?
1: Di ko rin message ko lang rin. Di ko rin padayo lang kaya po. Sabay pa nga, siyempre, doon ako nila sa una-una. Yung pagpangduwa-duwa. Wala na ako sa pagpangduwa-duwa. Parang yung kagulan ako sa iba niya pa ng gawin ko siya kita.
0: Sige. Thank you so much, K5 Ray.
1: Yeah, ngayon yung programa ang Saturday night, kinatulong siya sa Power Trio. Sa bonus ng DTX 593 in D3 Bio. Ang anti-viral, anti-bank trail specialist. Hindi ka nagit lamang sa may kalumpang mulo ay nasi K5 Trail by Zone. Basta kamsiyon niyo balita. Servisyo publiko ang galingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News at App. Thank you.
0: Thank you so much! Kung kamo mga ka-K5, kung madumduman nyo, anong mga tawganay nyo sa una sa inyong mga ex? Ka-K5 Andre, ang kilala mo, ano tawganay nila ganit man? Ano ko, no? Ambali lang ga, halilu, makahilo, ambali ah. Mahin ko no with an H. Mahin. Shoutout na kay JJC Magtubo. Pa-shoutout lang kay 5 Kim, kay JJC Magtubo and RJ Abizon from Zambales. Karaga pa mati na kay nagatanaw sa aton nga Facebook Live. Oh, may araman niya sa magnubyahanay pa lang. Pero ang tawganay, makagpa, mi kagdi, mami, daddy.
2: Ay, what?
0: May araman niya nga baby. Baby ko si Kolot.
2: Ay!
0: O, papalay na nga ni Kaki 5 Dre ang song Baby ko si Kolot.
2: Ay! What?
0: Oo, and a song tahanan na muna mga music request ah. Oh, by the way, mabaton pa kita sa mga callers, mga Kaki 5 ah. Save nyo drahat lang naton. 0919-098-6314. Again, 0919-098-6314. Oh, pero kung ikaw, Kaki 5, tawag na Kaki 5, Hali. Maano, para sa imo, importante ba lang ginatawag ng closure? O kailangan ba ng closure? Kung for example, mag-closure ka mo, anong last message mo sa iya? Kung ka mo mga Kaki 5, based on your experience, ano ang imo nga nangin last nga pamilin-bili, mapamilin-bili? Ang last mong mga mensahe sa imo nga mga previews ka mga karelasyon sang nagbulagay ka mo, no? Especially sang mayara ka mo sa ginatawag nga closure. Ang balde rin nilang gadjel, ang balya, ang iyak ko nung naging message to sa iyang ex before. Ang balya, this is not a goodbye, this is a thank you. Thank you for the life we shared until we meet again. My last risk and greatest love. I don't regret anything about us. I gave the best, better version of me. But if there's one thing I wish you could have seen, it would be the little things that I did love and for you. I want to see you achieve everything you told me about before, even without me in your life. Muna namin, for example, no, in good terms ka mo, wala sang nang luib, wala sang nang hintuanay. Ang balde rin nilangga, Hali Makahilo, amalya, till our last eclipse, my moon, my moon. may katawagan na yun man ang mga moon. For example, ha, kung for example, basi gusto mo mga planet, kaki 5 Andre, ang tawagan na yun ninyo. Tawagan mo siya nga Venus, ikaw tawagan niya ka nga Jupiter. Ah, Jupiter.
2: Ay, what?
0: Jupiter, kaki 5 Ben Hermano. Diba na namin, kung for example, wala ka mo siyang malain, wala nga yung ginhimo sa isa kag isa, wala ka mo nag-cheat, no? Kahit eh, syempre, you still wish for that person nga malabot yung ginahandom niya, mga ginasugid niya sa imo, ang mga supposedly plano nyo nga matuman nga duha ka mo. Pero kahit eh, since nga separated, wala na kamo chance ha, ti for him na lang or for her na lang, diba lang? Ambal pardiri ni Langga Umi. Ambal, yeah, I never laugh because I lost feelings, but because it's for the better. For the betterment of us. We've been having a lack of communication and I understand it since you have your own life. But just so you know, even if I laugh, I'll still by your side. I love you no matter what, even if it hurts, even if it costs me so much pain, I'll always be by your side, cheering for you and your own achievements. Don't forget what to take, don't forget to take good care of yourself, and don't forget what we promised. Thank you. Ah, may aramang galing, no? Sang ML, my love. My love, so sweet.
2: Ay, what?
0: My love, so sweet. Balpadrini Langa J. This is my last message since we won't be together again. Thank you for loving me in the moment. I'm truly grateful. I'm so sorry that we can continue our story and that I won't be there to see you succeed. Please be safe, have fun, and follow your dreams. Oh, dumula na, may ilan, no? Kung for example, wala ka mo sang gut-gut na kalain sa mga buot sa isa kag isa. Ikaw, Kaki 5 Hali, ano request mo? O, ipa-play na to na subong, ha? Pero may mga Kaki 5, mayara kita sang fun run ang dalagan para sa mga bululigan. Kita ay kita, ha? Para magkita na ay kita personal mga Kaki 5, ha? Kinaagda na to ng tanan yung mga running enthusiasts na magpasakop, no? Sa K5 News FM Iloilo 50 Year Anniversary Fun Run. Dalagan para sa mga bululigan nga pagahiwaton sa Hulyo 5 to 2020 sa Isa Sunset Boulevard. Gani magparehistro na mayara sang tatlo ka mga categories. Amo ang 10 kilometer registration or 10 kilometer ang registration fee with t-shirt niya siya mga Kaki 5, 999 pesos. For 5 kilometers, 5 or 699 pesos. Kag for 3 kilometers, 499. May duha ka pa maagi sa pagparehistro. Una ang personal nga magpadulong, no, sa K5 News FM Iloilo station nga nahamtang diri no sa fourth floor sang Swan Rose Building, Commission Civil Street, Barangay Luna, Haro, Iloilo City. O kung pwede man sa online registration, check lamang amon nga Facebook page K5 News FM Iloilo kay nakapindera no. Upda ang imo barkada, ka opisina or office mate, ka pamilya, ka hagong ma. Arab lang kapoy ka na magkasakit ng tuhod mo, magdalagan, kasakit ng tiil mo, pero hindi mo na babatsagan tungkol na mag-hold sang hand mo. Kung ato.
2: Ay, tuwak!
0: And of course, magtambo ka mo sa Fun Run for a Cause ng K5 News FM Iloilo. Mayara sa mga nagahula at ka mga exciting mga pampremyo, kag-sorpresa para sa inyo. And of course, isa pa gid ka song ka K5J. Pa request ang song ko nung Youth by Troy Sivan. Youth, what if I run away? Yeah. Sige mga ka-K5 kagaroon na, mapapakot-pakot kita na huluhidlaw kita magpapakot-pakot sa inyo. Pakton nyo kung ano ang tinaga nga ara sa akon nga paminsaron. Saron, ganyan. Oh, tapos, bailo sang GCash. Pwede man load or pwede ko man ka mupasahan GCash. Bakit pa ba? Oh, grabe ba? Kapamati ka na radyo, ha? O, may radyo ka. Sige, oras. 41 minutos. Makaligad ang alas 8 sang gabi. Stand by. We'll pray. We'll play your favorite songs. And pagbalik natin, pila na ginama, no? Ka mga comments sa mandiri about sa atong sering at topiko. And of course, kung duyag ninyo magtawag again, ha? 0919-0986-314. Stand by. Magapanumbalik kita dali lamang sa programa. Saturday Nights with Langga

0: saya. PTX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: pag-asang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo gidang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny alin sa Haro, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5 News FM.
8: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
9: K5 News FM.

0: Saturday night.
1: Shout out! Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo! 54 minutos, makaligada ng alas 8 sang gabi. Sorry gida, pasensya, hindi na kinakain agaw sang papakot-pakot. Because we have no time left. No time left. So, mga K5 natin, darang nga nag-celebrate sang birthday today or maybe tomorrow. Happy, happy birthday! Sa may mga fiestas, darang sa buong happy fiesta, tiwala kita da.
2: Ay, what?
1: Ano, nailaw ko dahil sa mga pagkaon, sa ano, no, sa piyastahan.
2: Ay!
1: Pero probably managtapos na ni mga fiesta, kay usually May and June, April, May, June. Ito wala agad kita nagdahan sa ano. At ito kagay mo na ako pang Instagram ligad. Simplan ko na kundiin. By the way, good evening sa atong sarili yung mga suki ng mga tagpalamati sa atong yung mga live viewers right now. Dira kay Langga Benny Hermano. Maayad-ayad good dira nga gabi. K5K KMC. 5 kilometers lang ko because I'm afraid sa inyo fourth floor. 5 kilometers ka lang, sir. Pwede ka ka-online registration. Ako, feeling mo ka po, yun magsaka. Amon ganit rin everyday. Kami nga nagasaka rin sa fourth floor. But parang kami ka, ha, ha, grabe. Grabe nga ha po. Pero kailang gahali yung makahilo sa mga interns natin rin, no? From West Visayas State University. Maayad-ayad yun yung gabi. Ang may horong favorite song ni tanong ipa-play

0: ano, bakit pa ba? Ako lang, bakit pa? Bakit pa nakilala? Bakit pa?
1: Ay!
0: Nalimtan na. Kaya naka JJC Magtubo, Sir Benny Hermano, naka Arnold Lozero Barbero. Good evening, K5 Kim, watching and listening live. Dara sa barangay Hagimitan, Pasig City. Naka IC Faith Apolonio. Langga Yash Asalbon, langga Micah May Benedicto, good evening kay Sir Edgar, kay Mami Gemma, kagsaduhan ni mo ka mga bata, Sir Edgar. Ambal Padrini, Sir Benny Hermano, good evening, Sir Mar Borca, Cesar Pinasas Brown. Ano do, ido lang mali sa Brownie. Brownie kay si Blackie. Sa Maratan, ako mandres ang live ko, dira. Kay Brian ka na, umay kag sa iban, pagkita ng mga Facebook friends ko, kay Mamarisal Baluro Kasiple, dira. Kay KitKat Lubrico, kag kay Vincent Manika. Good evening, kag kay Sir Eddie Kagbay. Thank you so much for being with me tonight. Dari sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Pero ikaw po natin dari sa News Center, kag K5 Kisha Marie Hanaysay and kag K5 Joanne Magtubo. Sa atong dari nga Master Control, K5 Andre Fred La Pastora. And of course, sa atong dari nga mga technical side. Sa K5 News FM Pasig City, K5 Edmar Liquiña. Dara sa K5 News FM Sara, si ka K5 Herman Flores. Herminio naman tanay ang balon ko mo. Herminio. Drama na sa atong siring mga K3 News FM stations. Ma'am Yasha Salbon, good evening. Thank you so much. Atong siring Patrol K5 Raymar Tespe Omalay at ka K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo langga Kim na laging may patikim. Just call me langga, I'm one call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauna sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kida consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gri-carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga ganda.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nulos.
3: Kalang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
4: Mas
3: ano yung
2: maitukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang Ampalaya Extract. Nibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mensidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo, pirmi. not only one, ha? Kada mo na siyang na-try namon, ginpainom DTX 500, aga kagabi, naampuan lang ila sakit sang ulo. So, mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gadyon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
1: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
4: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
1: Bago ko sabton ang nahanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo, ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
4: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
1: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imo lawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
4: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
1: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Uh-huh. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun DTX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imong mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
4: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
1: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Iningitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer. Kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500, kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom, kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
4: Husto green, no? So mag-fasting na kugli.
1: So may benepisyo.
4: 16 hours kasugod.
1: Lain niya ang manggaranon, kag ibol mo. No? Mas dali, mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon sir boy mo.
4: Oh. All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 da. Masamihin ka balatian i DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud bagin mas hubit, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Benepisyo.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may simintas may buhok ka pa.
1: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pa nga mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may TC, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
4: Pauntat.
1: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag may TC, Doksam.
7: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sang aton nga mga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, siyempre, pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
4: Wow!
8: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya, healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research pero mina gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kon palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan, kon adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo, huh? Tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
4: Ay!
1: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C. Awan din na raw ga panago-nago lang na siya.
7: Ha? Ano sikreto niya?
4: Milig sa taguay.
1: Wala siya panago si sa raw gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, pre-edad, sir boy.
4: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plus mo. Oy, kan 19 na.
7: Ah, kampyon ni
1: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo ka lang adlaw, no?
4: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
1: Pagligo is not enough.
7: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Ang
7: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaay yung lawas. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500 ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkabulingon maliptan. DTX 500.
9: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
8: Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
4: Maligo, anay.
8: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
1: Kati, mga pinakita.
8: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir Eljan, ang kape, nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog na antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa microbio.
10: bayo kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 bayo.
1: Sige. Ano to?
10: O, teke, ang paborito yan
1: ni... Inintayin nyo ka, Jan?
10: Inintayin mo na? Ay, doon nakapili, pero siya, bal ni Engineer,
11: lahin niya pa inintayin.
7: Ang sekreto ni Engineer.
1: Lahin niya pa inintayin, Engineer.
10: Lahin niya pa inintayin, Engineer.
1: Pamasads.
10: Pamasads. Habang ka pamasads, ginihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, ka pa namin sa imong blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo selula. Nami man, ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why you feel younger. You feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magrado.
11: Mm-hmm. Tubero pa.
10: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
1: Da. Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyo nga mga kalawasan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Paano bala makabulig ang D3 bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
12: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil? Mm.
1: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 bio may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw.
10: Mm-hmm.
1: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
10: Wala ma-process, correct.
1: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
10: Mm-hmm.
1: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
10: Mm-hmm.
1: Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
10: Limitless.
1: Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gidman ka, ang the best theory is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, ako di mo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
7: Mm-hmm. So, adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, Sir JP. Mm-hmm. No? Kaya ang dinggi, gina-atake niya ang platelets. No? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
10: Uh-huh.
7: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sang ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka. What? Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Iba yung ginasunggo eh. No? Kaya ang dinggi virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone marrow, no? Uh-huh. So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag nga hypovolemic shock, no?
10: Uh-huh.
7: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
10: Mm-hmm. Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang ga-dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang roles ni sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na gahaw sang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo na gihimo sang aton platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3Bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
1: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3Bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
10: Monolaurin, alin na.
1: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
10: Saan ka pa mainom sa madali ka na?
1: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
10: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
1: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Nga plain.
10: Wala.
1: Pero kung D3Bio, may monolaurin ka.
10: May monolaurin ka.
1: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-kwan, Sir Boy?
10: Ga-surot.
1: Ga-naog.
10: Naog lang.
1: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, kwan, ga-inom ka D3Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sa dengue virus, ginaabsorb niya kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sa gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats nga para mag-create sa bagong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sa vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
10: Utan.
1: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sa gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: D3Bio, problema sa pangkaso, hilanap, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio, D3Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo ipato na, ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na, sarang makuha ang kito sa D3Bio, na isa ka sahi, ka brain food, kagandin luman, san atong uto, rason, gagandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw.
9: Ikaw ba may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D3Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate kag gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. Mm-hmm. So ini nga mga hormones sir boy, ga-regulate ka, ga-control sa ang itong imo nga gana. Kaya siyempre, dali ka mabusog ya. Mm-hmm. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka di tribayo, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pag dako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang itong hypertension, diabetes, and even cancer. Mm-hmm. Ina, kung adlaw-adlaw ka gainom, di tribayo.
7: So, Sam? So, tribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, sa pagkaon niya ginakaon na ito, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no? Kag glucose, magamit sa ato nga cellula, nami ang ato nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang ato nga cellula, ang ato nga mga cells, muna ang ma-inform sa ato nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. So, malikawan mo ganyan ang sakit nga, diabetes, kung nakaditribayo ka kadalo.
1: Correct. Mm.
11: Ang pag-skip sa meal, o itawag na mo, ginanidok nga fasting, dako bla mabulig sini. Correct. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, hagan-haganon, may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon, dito tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
1: Sir boy?
12: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kun mag-usar ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-tribayo ka lang.
1: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, di-tribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman, ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: TC, babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Nortes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men
11: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tayo.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Matatags mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawantay. Salawahan ka! May kabit kagaling nga 18 years old!
2: Oh, hindi na yan matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K5 Kalingawan
0: Time! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes! Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Sa una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
7: Food Supplement for Men.
12: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
7: Sugar.
12: DTX 500.
7: Masalika.
12: Epic.
7: Tibo.
12: DTX 500.
7: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
7: Yung may D3.
12: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galing Awan Time.
2: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
3: At yan ang akong role, Day.
2: Bali, ikaw ang kagaw.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
5: Bio. O, si Karen, nadamo isang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500,
8: masamig ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500,
8: ang DTX 500,
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500,
8: masaligan.
9: DTX 500,
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule, mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
6: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
12: Ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mabakala sa butika. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C, mabakala sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasumpay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500
0: 500.
1: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanubo.
1: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masalikan.
1: Epic Tibo.
0: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
28: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Tagbalay.
3: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
3: Pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
3: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
3: Di ka mo de-istorya, nai, eh.
1: Hey! Hi! Kalingawan Time!
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound
7: compound
9: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
9: TTX 500
7: garantisado.
9: TTX 500
7: TTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
12: Mabaka butika.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
14: Mag-Eye Care Go.
13: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika, kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
15: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
15: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
20: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
23: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
24: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Galao magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tupon na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
20: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galinga One Time
2: Berta! Berta! Nagtawin ako sa lota! Imusada, Berta!
3: Ha? Sa din ito ba ito?
2: Imusa gamit mo, layas na ito!
1: K-5 Galinga One Time
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sa aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes! Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino nga tayo.
10: Happy kanunay.
12: DTX 500.
10: Masaligan.
12: Epektibo.
10: DTX 500.
8: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
12: Yung may D3.
8: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gitsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox

0: K5 News FM.
1: K5 Galing Awan Time. Tawo na tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na sa lugar.
2: Hindi.
1: Bagay na sa bagay.
2: Oo.
1: Gagamit siya sa silog balay.
2: Oo.
1: Gamit siya kusina. Kusina.
2: Oo.
1: Matalong.
2: Oo.
1: Kinagamit pang iwas ang sibuyas. Kagliha.
2: Oo. Dali.
1: Pas.
3: K5 Galing Awan Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon yung kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio.
2: MIL D3.
8: Mga buti ka.
2: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
2: Mas tagtindo ang atay.
9: Happy kanunay.
2: DTX 500.
9: Masaligan.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
9: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
2: Masaligan.
9: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
2: Mabakal nga butika.
8: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
15: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligat.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: sa likad
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Matatas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami inauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka
10: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapilan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
1: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman
9: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant,
8: nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
8: Mas tagtindo ang atay,
11: happy kanunay.
8: DTX 500
11: masaligan,
8: epektibo.
11: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo,
11: DTX 500
8: masamit ka bala ang gina-allergy,
11: DTX 500
8: ang DTX 500
11: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500
8: masalikan,
11: DTX 500
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio
11: ang D3
8: nga may BCO,
11: BCO
8: nga may D3.
11: E3 Bio
8: with BCO.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio
11: ang D3
8: yung may Visio,
11: ang Visio
8: yung may D3.
11: D3 Bio
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow. Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panay. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akong nga panay.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanubo.
14: Kaga-kontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: Motor.
2: DTX 500.
14: Asal Riga.
2: Epic Tempo.
14: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
14: Ang D3.
2: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
2: Yung may D3.
14: E3 Bio.
2: With BCO.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
2: Ang D3.
14: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
14: Yung may D3.
2: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

so I face the final curtain, my friend.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydayin ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masalikan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Napamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Rangkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: You my Vizio.
4: Ang Vizio.
0: You my D3.
4: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: You my Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
4: Mabakas mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos
0: ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
0: Garantisado!
6: Epektibo!
0: Aramis
6: mo! DDX 500!
0: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
0: Si may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
0: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Garantisado.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitingut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C,
6: mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman
11: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Napamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakat

0: mga ka-K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Kade, magid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatunton ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining ation sa gihapon makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo, nangin ba dinalagun? Kag nakapadayon man, biskan sa piyaksa na nagakalain-lain ng mga pagtilaw sa ang kabuhi. Kaway pa nga sige hapon, permi naton ng ipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan, may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan. Pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, parte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita, kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan? Kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ay ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod mga kabiyanan nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisa nga magbalik sa kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kay kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y numerologo sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga ambalan mga salita. Nawa ito ay maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection at nanawa tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Parahan kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amon nga sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon pero siya nagkadto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol kita daw ambara butangan ko daw kita mangin manggaranon nga manggaranon maluwas kita kun aton tinguhaon kay ang kaluwasan simple lang ang kaluwasan amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala biyaan ang sala kun taton ang pagpakasala nga aman kay ang nakapalain sa kalibutan nakapaguba sa kalibutan ang nakapakurap sa kalibutan kay kurap man dito sa wala pa gani ang baha so no, sa aton mabasa sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 11 bersikulo 12 kurap na wala pa gani muna di kita matingala subong ang isyo labi na sa mga politiko ang korupsyon kay kurap na daan ang kalibutan sang una pa muna di kita matingala dra pero kita tanan nakurap man kita tanan nakurap ang aton physical nakurap ang aton spiritual nakurap ang financial nakurap tanan diri sa kalibutan kay nakurap man ang kalibutan butang balon naguba kay palang ang pulong nga kurap kumbaga na dunot wala na kurap na so amo na nga ang aton himuon kay ang aton nga kalibutan way na man ising lain nga destinasyon kundi sunugon man ni sa Ginoo i-purify man man siya pag-purify niya sang kalibutan ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Dios noon sa ginaliwat na naton re suno sa 2 Pedro 3 bersikulo 7 ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo suno sa 2 Pedro 3 bersikulo 10 11 12 pero may bag-ong kalibutan nga gintigana ang Ginoo ngayon tawag siya dito kag bag-ong langit kag bag-ong kalibutan mag-uhon man ang kalibutan i-purify ni siya sang kalayo amo na nga sa subong palamang daan amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating haon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad labaw nga pagtagad sa Bisaya o labaw nga paghatag importansya nga man kay kun indi naton siya hatagan sang labigid nga igtula pangod amo na nga base paglabot sa tion makibot na lang kita kaysa subong laban sa mga tao ang ihatagan sang importansya ang ihatagan sang first priority amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela. Amo man ang lain-lain man ta mga priorities pero sa totoo lang labi na sa mga estudyante way ginalain nga handom mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto magobra tungod kay para makakwarta. Ano sa in short para gin makakwarta. Dayon kun may kwarta na gusto pa gid nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta kay walay satisfaction no indi makontento walay contentment kung kwarta na istoryahon mo na nga dapat aton gina siya pinsaron maayo kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan pero wala ka man parte sa kaluwasan wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan gintigana niya nga mansyon dito sa langit gintinganan niya kinabuhi kabuhi nga walay katapusan sa mga putli na ang tingipusoon sa mga putli na ang lawas or putli na ang kabuhi amo na nga sa suwong palangdaan pinsaron naton maayo pero kun naton basahon ang wali ni Juan Bautista sang una pa Juan Bautista wali ni Apostol Pedro dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan iwali sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3:8, hambalito nga magpakita kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mo tumbalon nagkinang kabuhi na. Kay kung magkit istorya kita paghinulsol, ang botang balon naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kun magkahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Muna nga, importante nga ato maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong niadan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguhan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya. Kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atan mabasa Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati, sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3:22 o Matthew 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Jesus nangamuyo bilang aton talus ka garantiya kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay sempre na separar man siya alin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan nabuksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit ginpabay-an nga bukas kag ang kasanag gikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sa mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios, magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo, sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. So muna nga importante kaayo. Dayon ang laygay sang Ginoo lang kay magwa ka mo sa tunga nila kag magpain ka mo siling sang Ginoo. Kag hindi ka mo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko ka mo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag ka mo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Anong botambalon mag-autoran sa mga pulong dari sa mga bersikulo? Ang nagapahigko sa sininga kalibutan, amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inugpahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31:18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inugpahuway, isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw kumon na lamang nga adlaw, ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuayan kag ginbindisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kung ang tao manginulsol, daon magwa. Ambo talon magwa. Magkatukas lain na planeta. Magkatukas ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na magpractice sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is manginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko aban sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Naman, kita ginkabig ng mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan o yunan, imog yunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Amo nang baguhon siya. Siling ni Juan, ni Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo kamo magpalapit sa amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay, ipresentar ini ni Jesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batonon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kag babae sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatanon karon kag ang akon tigipusoon, naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan, ang paglaom, pag-asa ng bayan. O pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre, lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kun magpagamit sa Ginoo. Kun sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Sadrak, kag Sadrak, Misak, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old. Ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong, nagahatag sang kapawa, nagahatag inising paghangop sa mga simple, kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo, Proverbs makuturan nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agod nga kita, yaman pa kamayon, tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon, nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila, nga tuytuyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay, kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinoboson debutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog o nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Isos ang kasiling, kung wala ako, wala kamusing mahimo. Juan 15, versikulo 4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kaga ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimoon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Tuntumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang hari sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tagipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala o kon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kon mas dako ang aton kaanggin sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpagigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpagigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iyas kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butambalong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gina siya, nga once nga ikaw madasigon sa pagalagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila o natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pag pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa iya eskwilahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon. Rayon, i-apply sa kagulingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tulunghaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang kalibutan, handong kung ano yung sila mangin sikat sa kalibutan, pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pagalagan sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa, may dako nga padya nga ginbutang sa ila tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit, walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan, kung may ara ka man, honorary, kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa nadirang mga crowns nga ihatag, mga padya. Pero ang sa langit, baw, hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog? kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa ka kinanglanon sang iya pulong? Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kaulingon subong nga siya putli unot 1:33. Kunimo naton ini sa indi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios. Kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong nga nagdala kita sang dagway

mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon. Kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kag Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kag kon sa bisan ano nga mga butang may tuhay ang inyo pangunahuna. Ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sa mga tao, bungos nga nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Christus Teis Utso Bersikulo Umsi. So, dali mag-uturan kin kumpara. Si Pablo nga nagatinguha nga malabot yun niya ang lalabuton. Wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o na perpekto na siya. Pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan na kay nga man, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan perte, daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka, grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. Wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamayon. Mapagpalat mahabagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan ng iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, pagpabait gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganyan din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, pinasalang proteksyon na matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: Atensyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapot ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, arag yun pang pain.
3: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini carots.
4: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
1: Dala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
2: Basta.
1: Ano yung itinerary?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon Dr. Mil nga ang aton atay migko puno sang toxins.
5: Kung detox ya Sir GP ang aton paghambalan, DTX 500 kag may TC kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally Sir GP, wala man ya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
2: Palainom
5: no?
2: Ako.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
5: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinluman sa imong liver. Turmeric. Curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. No? Like avocado do Camille. Mm. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells. Avocado
5: subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
5: na,
2: wow.
5: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Serum Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang blaw mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
5: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
7: 470.
6: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sa DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
5: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustain tubular injury kagni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney. that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Hindi magpanigarilyo.
5: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
5: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet, which
5: Rustan,
2: is more on fruits.
5: Ngrustan. Palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
5: Mm-hmm.
2: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
5: Ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life. And be cancer free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awan din ra ba panago-nago lang na siya.
9: Ha? Ano sekreto niya?
2: Milik siya tagoay.
5: Once panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
9: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plus mo. Oy, ka 19 na.
8: Ah, kampyon ni
5: mag. Kabalo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
8: Maligo adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
8: Oh, maligo. Good basic gina yan.
5: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakakampiyon, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So,
2: wow.
10: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
0: DTX 500.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
5: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
5: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
12: para mabalas na may pares.
5: Di siyempre, klinika dio.
12: Klinika dio.
5: Damo yang hindi ka sao sa iban nga deodorant, try nyo klinika dio.
12: Oh. Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
12: Ibo si manat na ka. Sabang taas ka.
2: Nakapangapi ka na.
5: Burrito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
12: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni Mergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
13: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
12: Pwede sa diabetison.
13: Nagkabito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
12: Mm-hmm.
13: May... Oo, gatamis. Kay tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
12: May protection
13: may
12: pa.
13: May antioxidant ka pa.
12: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine. May hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
5: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe siya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
12: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinaming mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
12: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, oil, wala kaagiinit, Sir Boy.
12: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
12: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox yun eh. Oh. Lipids. Oh.
5: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
12: Nagpamati sa aton.
5: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
12: Uy, anak na. Anong glutathione na?
5: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
12: may ga-repairman.
5: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga aras sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
12: Uy, kampiyon.
5: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
12: Kulang na.
5: Kulang na akong D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
13: Mm. So importante na ang good fast aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kay nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
5: correct.
13: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
5: Oh, pero pila to batian sa nano? Kaon mani.
13: Kaon mani. Oh.
5: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, oh di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
14: Oh. Layo lang. Mm.
5: Layo gid ya. Yeah. 100 times.
2: Isa mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro. Mm. Oh. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
13: oh,
2: D3 bio.
13: Oh, diare aton loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawaga good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawaga myelin sheets. Mm-hmm. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy,
14: nerve cells, no,
13: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
14: No? Amo nagnatag sa D3
13: para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Mm-hmm. Amo man na ang aton nga
5: try nyo ba lang mga wire nga live i wala putos.
13: Oo.
5: Di ba gasiga-siga.
13: Kurente ka, mm-hmm, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
14: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, mm-hmm, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina, kung gaditoy bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
5: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria.
14: Uh-huh.
5: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Tipermin naman ang balik-balik, monolaurin,
14: monocaprin,
5: monocaprilin. Protektahan niya imo cellula, di na na siya mga ayaw bulig sa imo, ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo, ano? Hindi ba stress ang imo immune system?
14: Mm.
5: Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada cellula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Cool. Isa lang.
14: Mm-hmm. Every 8 hours.
5: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah.
14: Mm-hmm.
5: Damo ah, kay wala man na sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
5: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakusa ng ito ag cancer. So, meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ng suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
15: D3Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makatas, makabuti ka. D3Bio.
17: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
15: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupan, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa ang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
5: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3Bio.
2: Abisan dinggi, ginikinom ko.
5: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
9: Patay sila.
5: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
9: Bacteria.
5: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3Bio.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall nag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy. DTX-500. Masaliga DTX-500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
8: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
9: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragi po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
11: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
9: Hindi lang gid carrots.
11: Oh, hindi lang carrots mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!

0: campeón, campeón era yo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Kadragsak nga pungko, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
7: ang D3 Bio
6: yung may PCO,
7: ang PCO
6: yung may D3
7: mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio
7: ang D3 Bio
6: yung may PCO,
7: ang PCO
6: yung may D3
7: mga butika. D3 Bio with PCO.
11: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla isa galabot gid tatlo kabulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio
7: ang D3 Bio
6: yung may PCO,
7: ang PCO
6: yung may D3
7: mga butika.
6: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio
7: ang D3 Bio
6: yung may PCO,
7: ang PCO
6: yung may D3
7: mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: epektibo.
6: Aramis mo
7: DTX 500.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga uho?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauha?
6: Masi may diabetes ka na?
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado,
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
6: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
6: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang dyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
6: Max 4 Biotics.
3: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan.
3: Mag-Klinika Max 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
0: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo
0: mo mahig ko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
21: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
21: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
21: Yung may D3.
0: Mga butika.
21: D3 Bio.
0: With PCO.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
21: D3 Bio.
0: Ang D3.
21: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
21: Yung may D3.
0: D3 Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:50 na sang aga. Sunday. Good morning mga ka-K5! Good morning sa aton mga suki nga mga tagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta na ang inyo sining aga? Ang inyo sining mga pagbugtaw kag pagbangon mga ka-K5? It's June 21, 2026. Blessed morning sa tanan. Siyempre, basta kada Domingo diri sa K5 News FM Iloilo. Mga ka-K5, harin sa alas 4, tubtob alas sa isang aga. Aton sa ringa pagpangalagad sa Sunday Morning News. Ako ang inyo kaupod, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Bango na. Pagbugtaw na sa may mga obligasyon aga pa. Maayad-ayad yung daton nga pagpanamyaw sa mga vendors naton sa nagkalain-lain yung mga merkado publiko sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And of course, matanaw man kita sa aton sa ringa social media platforms. Sa Facebook page, K5 News FM Iloilo, ka K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, sa pila naton ka mga YouTube channel and TikTok account, mga ka K5. Plastar na kay maghahatag kita kung magadulong sa mga balita information kag mga karingawan dari sa aton siring pagpangalagad. Sa imbukada sa aton programa, i-check naton K5 Andre ang balita ni ka K5 Aaron Refoyo. Bag-o gid lamang o kun subong gid lamang nga kaagahon mga pasado alas 4, masobra o kun kapin malapit sa 14 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa isa ka drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kun RPDEU6. Ibaloon naton ang mga detalye ba o aga pa gani ho. Kun natubtob nga aga, tubtob subong nga kaagahon ang paugatanay sa aton sariling mga awtoridad. Makon yung sunod-sunod nga mga drug bypass operation. O nagligad to atong sa empleyado, bula to regular employee sang provincial capital nakuhaan no sang inang masobra 7 million pesos. Subong times 2 naman mga ka-K5. Available na, okay na. We're trying to establish our connection sa aton sining patrol upod kay ka-K5 Aaron Refoyo. This time, naka-standby na sa aton sining linya ka-K5 Aaron Refoyo.
4: K5 News FM. Kampyon Report. K5 News FM. Flash Report.
5: K5 Aaron, may dako-dako nga mga confiscation subong sang illegal nga droga. K5 Aaron, please come in.
6: K5 Kim, record breaking ang kantidad sang suspected drugo nga nakumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Gintatikayon diri ka drug may bus operation. Diri ni sa sulod sang isa ka subdivision sa barangay Buray, Oton, Iloilo. Alauna dos mong organinasyon kagahong sa aton. make the resignation na sa K5 back in

0: 5 gramos. Pero kapamati sa aton. Na-recover man ang may bus money, mga kilohan sa ibang pang drug items sa K-5 Kim. Based sa background nila ni, may kaso si Jod ng murder, sa frustrated murder, sa 2019, sa nakabuha sa 2024, bangod na acquit ang iyang kaso. Samtang si Soko, ano na preso sa 2021, pero nakagawa ng 2022, bangod man sa kaso sa iligal nga droga, inagi sa pre-bargaining agreement sa K-5 Kim.
1: Bali ang location dira ka K5 aron ano na dira balay o kon anong plastada?
0: Ang location gid sa sulod sa isa ka subdivision balay ka K5 Kim kung sariin ang balay ni nagadayon si alias Jod no traga pamati sa aton sa K5 Kim no kung sariin ang duwang si Choco ka si Christian amo naman ni ang kaupo siya or amo gini ang daw mayor bala sa ila kay Kim Kim sa ito ginahimo nila nga runner si Alias Jude sa illegal na droga.
1: Pero ano gining ila nga mga trabaho ka K5 aron abe?
0: Alon sa inis lang jobless ka K5 Kim when silang obra ng tatlo.
1: Pero sang ginpabangkot mo dala nakuhaan mo bisang ilang aside ano ilang nangin komento kay tisin sa nawab lang oh, daadaguan do halos do asin ng birog ko sa abi no sang mga illegal nga droga kay K5 aron nakahatag na sila abi sang ilang komento
0: oh kay K5 Kim oh kay K5 Kim alun sa ni tikom mga bibig no or sila naghatag sa komento sa aron regarding ni sa pagka-arrest nila kag na-confiscate nila na sa pagkatako nga amount ang protection sa buka K5 Kim.
1: Pero dugay na dagatener sa amo na nga subdivision no kon dugay na nagadayon da sa may area sang uton ng isa sa mga subject nga ni K5 aron.
0: Si Jod amo ni siya ang basic information sa barido dra siya nagadayon dili mata niya man sa K5 Kim no medyo dugay-dugay naman nagadayon dra siya. Talaga pamati sa aton. Pero ining si Alias sa Christian at si Choco, dito taga dito, ginagatiner sa ila sa so, zone 3 barangay Kalumpang Mulo.
1: Pero ano gining ila papel abi sa ining engagement sa illegal nga droga knowingly ka K5 aro no nga ti dumangalamaron palag ilang mga edad kag ti no mga around 14 million nga balor sang suspected siya buang na confiscate mayara bala sa mga dako pang mga personalidad behind them ka K5 aro no kun sa ila yes
0: may information na kanday Sir Soliman or information regarding sa kung sino pagin sa likod nila that's why nga nag-aayo sa license naman nga hindi anay pag i waragwag sa kahanginan ang ilang identity sa nagapamati sa aton.
1: Bali ano gid ang ila papel ka K5 aron sa ining drug transaction dara ano sa ilang pag-engage sa illegal nga droga.
0: Bali ka K5 Kim si Christian kag si Choco ining mag-utod. So, rito sila gining mayor ka K5 Kim. Kag sabali, amo ni ang runner na Manila, ya si alias sa Zod, na base ito kay Sir Soliman, do bago lang kuno abot ang inangastak sa inigal nga droga ka K5 Kim. Kag si kung makitaan man tong area, sulod loon siya, makabing nga strategic ang area na kung sa DNT, amo ni mga kongkis, kag sa mga previous operation, dira na sila nag-stay or nag-adayon temporaryo sa mga kabanwahanan na good nga di makapalagyo sila lang or makapadayon sa ilegal nilang aktividad. Kaya di balaan naman nila ang address sa Iloilo City. Kaya sige-sige, every week na sa K5 Kim ang agresibo nga pagpatigay sa tagbay bus operation. That's why nga gasilo-silo sa isang lugar ilabi na dra na sila kung kistagatiner sa mga kabanwahanan agod niya makapalapnag sa ilegal nga droga.
1: Pero ka K5 aron, ining mga ilegal nga droga as you've mentioned, no, bagong abot lang, ano may iinog ripak pa ni nila?
0: May posibilidad sa K5 Kim kag naaktuhan naton bilang witness man to nga makita mo na ka K5 Kim ang digital wing scale na blang nga kilohan ara may materials kita dra nga gikong ginakiluhan bra sa mga prutas na pag-abot naton may gapatong didto nga mga suspected sa bukag nagakilo gid sila ka K5 Kim sa sulod didto sa kwarto ni alias Jude.
1: Pero aside ni sa kay alias Jude, ara man abi yung ilang mga family members so

0: kon ng himata nga ginadayunan ka kay 5 aron ara man sila nagatiner.
1: Yes, so dito sila kay 5 came sa separate na yang kwarto.
0: Bali may information regarding abi kung diin ni ang area of distribution kay siyempre bala nato no. With this amount probably wide scope kumbaga o kon malapad nga mga areas ang ila dire gina distributan gina dulungan abi sa illegal nga droga kay 5 aron diin ni nga mga areas may area man niya sakop sang Iloilo City.
1: Yes, may sa diri sa Iloilo City kag K5 King, dra sa Banwasang Uton kag sa posible sa mga neighboring places man na as mentioned ni Police Captain Suliman nga kag K5 King kung kisati may information man sila nga na receive ng quiz si Jude ni nagabike kag dis oras sa sang kagabihon may ginatabo ni siya sa gwa sang subdivision kag didto sila allegedly nagadawanay sang illegal nga droga ka kay 5 Kim.
0: So bali, sagid gali ang tawag na, no? Gakadto darang ilang ka mga parokyano ka kay 5 aron sa gwa.
1: Yes, sa ning nakabig nga runner ni alias Christian kini Choco.
0: Bali, sa gwa lang gadya sang subdivision, adara sila nag-transakag. May ibang pagkadabing information kung ano ni ang mode of payment nila, paano sila nag-transact sang ining mga illegal nga droga ka kay 5 aron.
1: Kung nang tawon, kung nagagwa, nagadaho si Jude sa gwa ng subdivision, indication niya ti through kaliwaan, ang term abis ang kapulisan natin kaliwaan, it means nagadawanay isang items, kwarta. So may ara man sila gani kung nga modus, nga posibleng nga ti through electronic bank abis kakipad kin, through GCash ni nga kakipad kin, ang pagbayranay or ano man da ang mode of payments electronic wallet ta bank ka K5 Kim.
0: Pamilyado ning duha ang mga naresto sa bypass operation.
1: Although hindi sila pamilya ka K5 Kim.
0: Puros mga soltero pa lang umaga?
1: Yes, do mga soltero sila.
0: Bali subong K5 aron diin sila gin custody sa aton sa mga awtoridad.
1: Subong ka K5 Kim ara na to sila sa Oton Municipal Police Station. Kagabara na tanana sila kapasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 965 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sige. Kaka-K5 Aaron, thank you so much sa imo sa nang nadulong nga flash report.
1: Kaka-K5 Kim, ini nga before na mag-extro, liyag lang nato nga Tamya Won, sa Happy Father's Day sa tanan nga tatay. Tatay, amay, papa, daddy, lolo nga nagapakatatay sila nga mga apo sa mga nanay nga nagakaangay sa tatay. Tanan-tanan nga tatay subong Happy Father's Day. Gratamyo taman sa Happy Father's Day sa akon nga tiyo kag dira sa may barangay Katalingban Molo, ako nga mga lolo da nga nagpakatatay sa to sa akon. May ayan nga kaadlawan sa Father's Day sa inyo dira. Kakisab kim ini nga balita nga durugin sa kalawan sa GDX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mga ka-K5, di aga pa, no? Drug by bus operation. Kapin 14 million pesos, 14 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sa drug by bus operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit adra sa may area sang Uton, Buray Uton, mga ka-K5, sa sulod sang isa ka subdivision. But as mentioned by ka-K5 aron, with this amount, no, with this volume sang illegal nga droga, masobra 2 ka kilo, may pila ni ka areas nga gina-distribute nung ilang nga parokyano, iban taga Iloilo City, tagang iban naman taga probinsya sang Iloilo, mga ka-K5. Muna nakaduging ang kumbaga ang illegal nga droga diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Alo sunod-sunod, hindi balagi nagmay no, nga mga confiscations ang makuha sa aton sila yung makapulisan. Arabla, no? Pakitabla ka K500, no? So, ang inang mga illegal drugs. Kita mo nang dutaglimahon nga asin. So, muna, no? Ang binugkos, kumbaga, sa inang mga illegal drugs. Pero may haraman sa mga heat-sealed, nga transparent plastic sachet, nga mga ginagmay. ay pero intact man sa gihapon ang unod yung mga ka-K5 no. O sa inang drug by bus operation sa may area sang Uton. O padayon pa ang kampanya batok illegal nga droga sa aton sa nga mga otoridad sa aton mga kapulisan diri sa Western Visayas sa pagpangunaman ni Police Brigadier General Josefino Rigan bilang acting regional director kaliman man ato no nga mga units diri ang bangga ka K5. Tayo yun na lang naton kay 5 Dre. Kuha na lang kita pag-asa para maka-commercial break kita at ma-maximize naton no aton sering at tempo dari sa K5 News FM Iloilo. Kahapon naka-experience kita sang mabaskog nga pag-ulan-ulan dari sa Iloilo City and Iloilo Province mga ka-K5. Ati sa diin no ang ining may dala ba lang pagpulupangilat no mga ka K5. Nambagit chakto gidang bali Ma'am Cherry Lapating Branya gadagsa ang mga ginadumilian nga mga droga madamo naman lang to ulo. O there is why kung kaisa may mga krimen kita mga ka-K5 nga mabatian. Naterab lang hindi mo ma-expect ay nahimu yan eh. O dumay, pormima na sa parming ginahambal na sa mga ganikanan, sa mga himata. No, timayo mo na siya nga tamo. Kung for example, makapatay kung ano man rin nga mga krimen ang makometer nila or mahimu nila mga ka-K5. O entrada man na permimayo na siya nga tao. Galing, tikay ang iban, naman natong yun na sa lalama. No? Iban, nagagamit o kung nag-usar sang illegal nga droga. O there is why nga nagabagtik ang ilang mga ulo, kumbaga mga ka-K5. This time, nagka-standby na sa aton sa ringa linya, aton sa ringa connection sa Pag-asa Iloilo. Upod naton subong si Engineer John Baron. Engineer John Baron, good morning. Welcome dari sa K5 News FM Iloilo sa programa Sunday Morning News. Kaupod mo subong sir, no? Si ka-K5 Kim Kaluyo. Sir, again, good morning.
2: Hello ma'am, good morning. Kag sa aton man, mga tagpalamati sa K5. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Sunday, June 21, 2026. Based aton nga latest nga update sa ginamonitor naton nga si Severe Tropical Storm Francisco, bali nakasulod na ni siya sa aton area of responsibility kagapon lang sang alas 10 sang gabi. And ang latest naton nga location as of 4 a.m. nasa kalayon 1,315 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds niya 100 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kaga gustiness nga pwede maglabot sa 125 kilometers per hour. Nagadalagan ini siya pa west northwestward at 25 kilometers per hour. Based aton nga track and intensity, most likely mag-remain ni siya no sa may Philippine Sea throughout sa aton nga forecast period, but of course wala ta gina-rule out ang possibility nga may close approach siya sa may extreme northern Luzon no? And ang ininga bagyo is ginalantaw naton na magapadalagan lang siya or magadalagan lang siya west northwestward until Tuesday and eventually mag-recurve siya no. Once mag-recurve siya, gina-expect siya naton nga maghina siya. And in terms sa yang intensity, possible ma-reach siya no ang typhoon category hasta sa as of today, maging possible siya maging typhoon category and possible ma-reach niya ang iyang peak by tomorrow sa Lunes. At Lunes or Tuesday actually. Ang ininga bagyo is actually hindi man siya maghahatag na direkta gid nga epekto diri sa aton sa Western Visayas. Sa subong ang ginexpect nato niya is partly cloudy to cloudy skies kita pero may mga chance sa tagiapon no sa mga scattered nga mga pagulan pangilat kag panag-uob dala sang southwest monsoon. Ang hangin naman mahina tubtob baganagan sa direksyon Amiana Sidlangan tubtob Amiana Katundan. Namun niya magadala sa mga makanay tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 529 sa aga magatunod ini 614 karon sa hapon. Ang meron nga latest weather update, ako si John Baron. Madam Mugid, nga salamat.
0: Engineer Baron, kahapon, no, mabaskog man ang pagulong ulan dari sa Iloilo City and Iloilo Province. Sir, dalasang ano ni, no, ang mga mabaskog nga pagulan, kag mga pag dinag-uubabi ka hapon, Engineer Baron?
2: Yes, ma'am, kagapon mo, maton nga weather system is mga localized nga thunderstorms. But sa subong, gina-expect naton nga southwest monsoon na ang mabulos nga weather system. No, bala mo ang scenario naton is once ang bagyo, well, ang iyang adalagan is west-northwestward, parang going towards ano siya, no? Northern Luzon. So samtang nagamat-amat siya papalapit sa aton nga landmass, may ano siya, no? May i-expect man aton nga i-enhance siya niya ang aton nga southwest monsoon. Ang scenario nato na bisa aton nga southwest monsoon is ano siya, no? Mauna siya epekto sa may Mindanao and then mamat-amat siya pasaka. Well, sa subong abing nga aton nga southwest monsoon, nag-aapekto na siya sa may Mindanao. So, again, expect na siya naton nga masaka na siya, no? So by ano, by Monday and Tuesday, may expected kita nga mga pagulan gani diri sa ano, eh, sa diri sa Western Visayas, nga ang tuga is ang southwest monsoon.
0: Sige, maulanon gali aton sa nga mga masunod no, nga inadlaw diri sa Western Visayas. Thank you so much sa information kag imo nga tiempo, Engineer John Baron diri sa K5 News FM Iloilo. Once again, sir, good morning.
2: Yes, ma'am, thank you and good morning.
0: Madamo gid nga salamat sa aton koneksyon sa Pag-asa Iloilo. So kahapon ang nangin pag-ulan-ulan ang galasang aton sa rin nga mga local thunderstorm and sa masunod nga mga inadlaw expectaron man aton or lauman ang maulanon nga mga panyempo tungod diri sa southeast monsoon. Mga ka K5. Thank you so much kay Engineer John Baron. Mga commercial break kita anay, pagpuyaan naton mga ka K5. O kag para pagbalik taton, mga istorya na kita sa pila ka mga balita lokal, national kag international, amuman sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Sa inyong pagpaligo, gamit kamo sang DTX Beauty Soap sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Agon mahamis ang inyong mga kutis. And of course, no, sang Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C para nga resistensyado ang inyong nga lawas all the time. Especially dira no, sa mga kabataan nga nag-eskwela na, balik-eskwela na mga ka-K5. Kikinanglan niya mapagsik ang inyo dira nga immune system, mabakod ang immune system. Oras, 12 minutos, makaligad ang lasingko sang aga. Standby, magapanumbalik kita dari sa aton sa nga programa sa aton nga pagpangalaga dirigid lamang sa Sunday Morning News.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakat

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
1: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: D3 Bio.
12: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Lag hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 gamay Physio.
1: Ang Physio
8: gamay D3.
1: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
1: Nga sa masami,
8: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
1: Masaligan.
8: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Ma Drugs for Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre?
19: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5:29 na sang aga. This time, may pasulod kita, Nay, no? Nga flash report. Isa naman ka, drug buy bust operation. Pasudlo na rin ito, no? Ang Facebook Live rin ni K5 Aaron Refoyo samtang gina-establish siya ang aton siring nga koreksyon dira sa may area mga K5. Drug by bus operation sa distrito sang Arevalo.
25: Ang may kagumliga sa kong rekatito ko ang tama, no? Gamit. Imo ni motor. Muna sa akin ko na ato na. Ah. Imo na gid pakita ko ra mo to. Imo na gid pakita.
26: Sila ka pa. Muna nang trabaho mo gid. Agriculture mo trabaho. Tapos tugin na bligya sa mga sangyok.
25: Farming? Ah, imo gid na or gobra ka lang?
26: Oh. Mayung tap na ko sa ano. Mayung tap.
25: Bali do di man sa subo. Mga KK5 pa singunda mano naman, no? Kay na nito sa uton. 14 milyones kagina, malapit na ang value. Subong, adri naman kita sa Arevalo PNP, panibago naman nga drug by bus operation, nga ginpatigayon sa Arevalo PNP o kung Iloilo City Police Station 6, nga ginapamunuan ni Police Captain Roy Gerard Hualde, ang YC, kag sa Pwersa Mansing ng Operatiba. Yung subject ka mo sa Elias Prince, 23 anyos, tumandok siya, no, sa barangay o kung saan kulasi, Ahoy, pero may nagadayo doon sa may barangay Lanag, Santa Barbara. Tapos na nakarekisa ang elected barangay official sa pulis, so buong marekisa na ang pulis sa subject person. Ang location, rekita sa may barangay San Jose, Arevalo, higadagid isang dalan, mga kakaypal.

0: Karen recover dugang sa iyo nga bulsa. Sa duwa. Duwa ka mga heat seal transparent at 6-6 na ginapat yan sa buo ang na-recover sa nga pulis sa kay alias or sa subject person.
1: Mga ka-K5 na batian, no? Dara sa may area sang Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City. O tatlo ka sa chase ang suspected shabu lakip na buy bust item ang nakuha no, sa inyong subject person. O mga ka-K5, based sa information, titagakula si Ahoy ining subject pero tinagatener no, dras sa may area sang Santa Barbara, Iloilo. So far, wala naman no, sang additional nga mga na-confiscate no, sa inyong subject. Ikuwaan natin karon no, sang kompleto nga detalye dra kay ka-K5 aron refoyo. This time, tayo yun na nato, Andre, no? Makuha kita sang pila ka mga situational report gikan sa aton siringa patrol, mga ka-K5. By the way, happy Father's Day! Sa tanan nga mga tatay, sa tanan nga mga papa, sa mga daddy. Kula naman darang tawag ninyo sa inyong mga fathers, mga ka-K5, sa inyong mga father. Happy Father's Day gid sa ila. We know no nga may mga tatay nga nagaserbe mananay. Kapin pa ko na mga single father, mga ka-K5. Sila man nagatindog bilang nanay. Kun ang iba ng ilang mga asawa ara dito sa luwasang pungsod o kunyara sa abroad. Kati sila man no ang nagaserbe man bilang iloy kumbaga, naga-fulfill sang duty sa mga iloy samtang yara sa malayo nga mga lugar. Ang ilang mga asawa o kun ang ilang mga partner mga ka-K5. Sakon nga tatay, dira sakon nga papa. O dira sa may banwasang Leon. Happy Father's Day. O bala nato ng mga sakripisyo sang tatay. Sila na yaang hambaga din nilang haligi ng tahanan. Mga hatagman protection sa ilang mga bata. May mga tatay na kung kaisa, ti mga stricto. O mga ka-K5, pero ti para man na sa aton no, nga mga kabataan. Harap lang, hindi ka gusto nga maglago-lagaw ka, masami. You'll realize nga, that's for your sake, mga ka-K5. Kaya ano dira ang inyong nga pasorpresa, dira sa inyong nga mga amay. Oh, I hope nga may mga pakulo man ka mo dira para sa ila. Kung pwede man, papahuayon nyo, anay siya, o braso buo. Mga ka-K5. Papuyon niya na yung ubra kahit ang mga tatay na to ni Bani mga nagabiyahe sang kung ano man ninyong mga trabaho ng mga fathers na no? Mga sika driver ubra man dira sa kumpanya sa mga construction workers despite nga mabugat na perming ila ginakarga mabulubudlay na permi ang ilang mga sitwasyon mga ka-K5 tawang na no? Nagabaka-baka sila sa gihapon nagabakas. Pero kung kamong pabangkoton, ano ba lang paborito ninyo nga linya sa inyong mga tatay? ako na nung paborito kong nga linya man. May pagkanansyal, han panabi ako niya amay mo. mga ka-K5. Sa mga kabataan, dira nga tinahuluhid love sa ilang mga tatay. Tikon for example, no, nagtaliwan na sa mga malawig nga mga panahon o kung mga panyempo, mga ka-K5. We understand nga you're seeking for attention sang amay, galing ti. Arab lang gusto mo na magbawi sa ila, nakagraduate ka na, nakaplastar ka na, pero that's the very time pa nga ti tawag na, no? O na dula sila sa kalibutan. O may araman mga ka-K5. O nga mga lolo o kun mga grandparents dira nga nagserbe man tatay. Gani saludo kita tanan sa o kun kita tanan sa mga amay, mga ka-K5. Kung ano man rang tawag sa inyo, tatay, papa, daddy. O sa mga uncle man o kon mga tito nga nagserbe nga mga tatay sa ilatag sa ka mga hinablo. This time, magkuha kita sa situational report gikan sa aton patrol. Naka-standby na sa aton nga linya si ka K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM, Kampyon Report.
1: K5 Karen, good morning!
3: Kaysa yun na yung aga sa ilo kasi ito yung mga hatag salamati. Sa subong temperaturyo, no, nga hindi maagyan, dari sa may airport road sa Banda, yung nagbibala sa isa ka sa mga mag-isipo siyang mandaryaw.
1: Ibab ka?
3: Kabilong na nagyan.
1: Medyo malain gawa nga ton. Sining sulod ako ng audio. Base pwede maulo adjust. Aga K5, Andre. K5 ka? Ang gira plaster na ton. K5 Karen?
4: Yes, K5 Kim.
1: Okay na. Sige, okay, continue sige. K5 ka.
4: So na-mention ta, temporaryo nga hindi maagyan ang airport road sa may Bangga na dibalas ng isa kakilala nga bake shop sa may Mandurriao, padulong ni sa Iloilo Sunset Boulevard, bangod niya sa Patigayunod nga duatlon K5 Kim, no, kung sa diin ang mabike sila tapos madalagan K5 Kim. Ti, hindi ka ginato sa subong pwede makasulod sa may Sunset Boulevard kay okupado gid sa iniya nga event ang nasabitan nga mga area K5 Kim. Kagang pahanumdum dere sa mga kapulisan ta kung sa mga ibang pagidira ng mga traffic enforcers nangita danay siyang mga alternatibo nga alagyan para makalikaw, no, sa trafiko dere sa may airport road padulong sa Iloilo Sunset Boulevard sa distrito sa Mandurriao. K5 Kim, tindiri sa may Mega World ang damo na disubong sa may mga tao na kay bangod nga magapasakop sa iniya nga activity K5 Kim. Pero sa iban nga mga areas, diri sa nagkalain-lain nga distrito sa siyudad sa Iloilo K5 Kim, why man sang iban nga mga event, dira lang gidsubong nakafocus sa may airport road, pag sa Sunset Boulevard K5 Kim, no? Pero siling may aruta sila sa Capitol or sa Bonifacio Drive, pa JM Basa or Mulyete, negative na K5 Kim, no? Pwede gidiriya maagyan or matawhay ang dalanon naton diriya sa may city proper K5 Kim. Piti ang sentro sang activities nga duatlon dito lang gidiya sa Mandurriao K5 Kim, particular na sa may Iloilo Sunset Boulevard K5 Kim.
1: Damo man nag-join ka K5 Karen sa ila dire subong duatlon. May humano kay nag-evolve man diri aton sa ring mga sports or ti amo na, no, gadalagan ka or after bike naman ka K5 Karen.
4: Yes, correct. Damo sang may mga naga-join sa ining activity sa K5 Kim. Kasi kung may baluan nga daan ang kalabanan sa tanan na nahiligo na sa sa lagan-lagan, mga pag-bike. Kay bisan wala activity K5 Kim diri sa may Sunset Boulevard. Badamo kita diri sa may makitaan ng mga naga-jogging, naga-walking, kag mga naga-bike, no? Pero ang isa lang gid diri K5 Kim nga ginapahanumdom sa gyapon sang aton nga kapulisan, especially sang Traffic Enforcement Unit o kung PEU, nga basta naga-jogging sa babaw gid K5 Kim sa may gutter gid, hindi sa higad sa or sa may dalan bala sa dalumtong dalan, kay may posibilidad nga mahapitan kagidya sang salakyan K5 Kim. Kung may baluan, siyempre shortcutan man na diya going pang First District K5 Kim.
1: Sige. K5 Karen, anong mga na-monitor na to niya produkto subong nga aga para at least, no, may ihimalo atong sila nga mga suki nga tagpalamati sa ilang balaklon subong K5 ka?
4: Ang aton diri K5 Kim, no, sa subong gin monitor ng mga baligya sa mga merkado K5 Kim, amo ang mga dali lang gid ang akon nga kodigo na dula ang mga dried fish sa Iloilo Terminal Public Market K5 Kim, no? Ang boneless dilis, 250 pesos per kilo ni. Ang sweet pusit, tag 300 pesos per 1/4 lang ni. Ang sweet pusit, 350 pesos. Ang gapas, 90 pesos, 1/4. Ang ginamos tigbawan, 70 pesos ang 1/4. Ang ginamos ba natin naman niya, 60 pesos ang 1/4 man. Ang dalinuan, 60 pesos 1/4. Ang stickfish, 20 pesos per pack. Then ang Mat-an, 100 pesos 1/4. Ang Gumaa, 130 pesos 1/4. Ang Banggit, 300 pesos 1/4 pa lang ni. Then ang Boneless Sapsap, 250 pesos ang 1/4. Ang Lubo-Lubo, 160 pesos ang 1/4. Then ang Alison K5 Kim, ang 100 pesos man ang 1/4 sini. Diri na din no, sa may Iloilo Public Terminal Market nga gin-monitor naton ang presyo hanay nilaya sa subong adlaw K5 Kim. Hmm.
1: K5 ka nagapamati si papa mo.
4: Oo. Wala di siya subong, wala siya nagapamati kay bangod na hangaw-hangaw sa K5 Kim dito sa San Joaquin, pero happy pa din sa akon nga papa.
1: Oh, anong paborito mo nga linya ni papa mo K5 ka?
4: Ano man, do kay ano.
1: Anong masami mo mabatian sa iya?
4: Ipuson abi na ang ako.
1: Ano parehas gud ta?
4: Ako sa may linya nga matandaan pero
1: misa. Oh, pero ano yung love language sa inyo nga mga kabataan pagluto gid man?
4: Oh, pag si kaso sa sunod balay. Ano lang gid siguro ang mabatian ko lang permi sa iya, diin ka magadto. Kapin pag hindi kong day off, diin ka naman magadto na.
1: Abambal, maambalan mo na nga ti manog pamana naman ng edad ko ay ni nako pagpangita. Ti amo gid na ka K5 ka no. Pero ano no, matatap no. Usually mga tatay na to. Maano ah, agata gid yung protection kumbaga. Kakabalaka kun diin ka man, kasi syempre basi ano matabo sa imo ka K5 ka ren.
4: Pa gid sa mga manok, K5 kid, mas ano pa na?
1: Mas matatap siya. do mas bata yang manok kaysa si imo, di ba?
4: Pero syempre mga kabayo na, subong mo na mga kalingawan nila mo.
1: Oh, mama uwak, mga pabulag. Happy Father's Day gira sa tanan ng mga tatay. Sinuupod mo dara, titatay mo na.
4: Si Daddy Jason.
1: Ano galing halan sa iya nga, ano man nga bata, si Jubik?
4: Sa ano kayo pangalan sa bata mo sir?
1: Si Rubik. Yeah. Ati laban-laban na temprano para gurumpuli kasi may surprise to yung bata siya.
4: Straight na siya
1: ko
4: na mo.
1: Straight siya gali. Surprise lang rin sa stasyon. Sige, K5 Karen, thank you so much.
4: Ang ini nga balita, ang ginaaw ko ng ini nga situation na report, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Happy Father's Day, kids, sa tanan nga mga tatay across the world. Oh, mga tatay nga ti grabe gid ang sakripisyo para sa pamilya. Tungod man sa ila nangin ano man kita kun ano man kita subong, di ba la? It's time to pay back or give back man sa aton suri nga mga tatay. Aton nga mga father. And of course this time no pamatian bla nato ng output sa aton diri nga mga K5 News FM interns. In line with the Father's Day, ang ilang mensahe sang pagsaludo dira sa inyo mga ka-K5. Sa tanang mga tatay, pamati para ni sa inyo.
5: Gaano nga ba kahalaga ang isang ama sa isang pamilya? Ama, isang haligi ng tahanan, sumisimbolo ng matibay na pundasyon ng isang pamilya, modelo tulay sa araw-araw na pamumuhay.
6: Siya ang gabay sa oras ng paglito, liwanag sa dilim at kanlungan ng tao. Sa kanyang mga aral na puno ng halaga, nahuhubog ang kinabukasan ng pamilya.
7: Sa bawat umagang sumisikat, siya'y handang magsikap ng tapat. Pagod man ang kanyang nadarama, ngiti pa rin ang kanyang mga dala.
6: Trabaho dito, trabaho doon, ang gabi ay halos gawing araw. May bigay lang ang pangangailangan at sustento sa kanyang minamahal na pamilya.
7: Pagod na katawan, basmadong mga kamay at paa, lahat titiisin ng isang nagsasakripisyong ama para sa kanyang pamilya.
6: Marami mang pangarap ang isinantabi upang ang mahal sa buhay ay mapabuti. Sa bawat hakbang na kanilang mararating, dala-dala ang mabuting layunin.
8: Hindi nasusukat sa yaman o tagumpay ang kabutihang kanyang inialay, sapagkat sa kanyang mapagmahal na puso, naroon ang lakas, pag-as,
6: Bilang isang anak, naitanong mo na ba sa iyong ama kung kamusta siya? Wari nakakalimutan din natin na tingnan at bigyang pansin ang kalagayan nila. Sa araw na ito ng pagdiriwang, siya ay karapat-dapat na parangalan. Dahil sa puso niyang mapagkalinga, siya'y tunay na huwaran at dakila. Salamat. Salamat, Ama, sa pagmamahal at pagsuporta na iyong ginagawa para sa pamilya. Dahil sa iyo, tunay na aming nadarama ang umaapaw na pagmamahal ng isang ama. At kahit lumipas man ang maraming taon, mananatili ang iyong mabuting layo. Sa puso ng iyong pamilyang minahal, ang alaala mo'y hindi kailanman maglalaho. Para sa mga haligi ng tahanan. Mula sa K5 News FM Iloilo, Happy Father's Day!

Sa mga tatay dira, i-comment yung ang pangalan sa inyong mga father, mga kaki-five, okay, tamyawan na to, no? Sa Happy Father's Day. Dira kay Papa, no? Ni Sir Kim Heroso Panes, kay Papa Charlie Panes in heaven. Happy, happy Father's Day. Kamusta na, Dina? O, dira man, happy Father's Day kay Jesse Garvilles. Ang linya ni Papa nga hindi ko malimtan na K5 Kim. Amo ang hindi na ko pagpaliwata hambal, apuli na. Nalang kami ang nauuna. Diba? Sa akong tatay, dira sa akong papa, Felix Caluyo, dira sa may banwas ang Leon. Happy, happy Father's Day. O, yun mo ka K500, ano? Ang aking mata. Sinong mga nag-gusto mo pa salamatan? Ibang dahilan. O, ka K5 Alira, ano ganing alam ni

0: ako ng
1: ano nga lang niya? Si Alejandro kag Antonio Apin. Ang mga tatay kag lolo ni Kaki 5 Alira. Si Alfredo La Pastora Senior. Nang luyag ka pasalamatan ni Kaki 5 Andre La Pastora. And of course, sa mga tatay din sa istasyon, qualified si Andre. Ay, ah, hindi. soon, soon. Sa mga tatay din sa istasyon, sa mga father si Kaka K5, si Doc Ramil, uy, of course, no? Tatay sa iyang mga kabataan, and of course, tatay man, no? Sa K5 News FM employees, kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center employees. Adri, si aton nga station manager, Kaka K5, Warren Fred. Happy, happy Father's Day and get well soon, sir, ha? This si Sir Warren, mga Kaka K5, nagpaayo pa subong, no, sa ospital. And of course, daraman si KK5 Ray Espe Omala. Tatay ni Onyo kag ni Tanggol. And of course, napagin si KK5 Enrico Sorita Jr. Ano ka rin ngala ni tatay ni Tamtam? Tatay ni Tamtam. Sino pagin ang tatay? Dari si KK5 John Sapio. Si KK5 Ted Auhero Francia. Si KK5 June Aluhado Capulon. Si KK5 Paul Adrian Dihada. Si Sir Andoy Sunico. And of course, si KK5 EJ Cordova. May nalimtan pa kita. Si KK5 Aaron, hindi pa man qualified. Si KK5, wala na, no? Tanan niya. Basta tanan niya mga tatay, dira. Nagapamati, dira, sa aton. Kay Christian Canillas Padre. Good morning, Kim. Ginatamiya ko lang akon papa, si Papa Jill. Happy, happy Father's Day. Adra kay Ma'am Rose Eden Palma, happy Father's Day kay Armando Articolo Jr. nga nagapamati dira sa aton. Happy, happy Father's Day. Kay Argitech ADM, good morning idol ko. Happy Father's Day sa akong tatay, sa kay Hernani Jr. Cabayaw, sa barangay Kahigon, sa barangay Kahigon Kalinog. Kay sa tanan niya tatay, happy Father's Day. Happy birthday kay John Alihudin Tabat, sa Taasan, sa barangay Zone 2, Tubungan, Iloilo. Alex Sasabo, happy Father's Day sa mga tatay. Sir Jeffrey Tumlod, K5 Kim, please greet my tatay Reynold Sotik Tumlod, sang Sitio Baclayan Velasco, Lemery Iloilo. Happy, happy Father's Day. Kay father ni John Haleya, ang papa ko ma'am si Edwin Haleya, happy, happy Father's Day. Kay Sir Jesse Amoles Senior, good morning Ma'am Kim, pag-greet lang sa akon sa Sulod Balay, sa Balantang Sityo Sapa. Kay tatay Mulong, happy, happy Father's Day. Morning Ma'am Kim, ginatamiyaw ko lang akon papa, si Papa G. I love you ko, no? I love you so much, Aba. Mga ka-K5, take yun na tawag na, no? Kita kung kaisa, hindi man kita amo na black vocal sa aton nga pag-express ang pagpalangga sa aton nga mga ganikana. We seldomly, or kung kaisa ganin, duwalos, wala sila kabati sa aton song, I love you. May isa na huya, kita mo mas mahambalan pa na ganin, aton frequent ang aton nga mga kahagugma, sang I love you, sang sa aton nga mga ganikana, especially sa aton mga tatay. But I hope nga, hindi pa man ulihi ang tanan, you could say I love you sa inyong mga tatay, mapa-express nyo ang inyong pagpalangga. Kung kaysa kung hindi kagid or kung kaysa tinahuya kagin magambal sang I love you, you're not that vocal sa inyong family. O through your actions, no, sa imong mga pag-akto, sa imong pag-ulikid sa imong tatay, amo na ang pamaagi agon mapabutyag mo man ang imong pagpasalamat kag pagpalangga. Happy Father's Day, all! Gila takon kay wala pa takon bata, single sa gihapon. Sa kay papa mo na lang, sir. Sige mga KK5, happy, happy Father's Day. Kanander ha, kung ano naman ginaubra niyo subong, kapangkargaman ka po subong dera. O, ara ka mo sa mga merkado, kabiyahe ka mo sa mga dalanon naton. O, tanan yung mga pagpabalhas. Magani nila, blako ng pawis at dugo para lang sa pamilya. Happy, happy Father's Day. Thank you so much for being with us tonight. This morning, galing, no? Galing ko do Saturday night, sun lang ga, Kim lang kayo na. Ito, nagtulang piyong lang ko mo. Upod natin diri sa Master Control K5 Andre La Pastora. Dira sa aton siri nga K5 News FM Pasay City, si ka K5 Avon. Soligan Sapyo nga nagapamati man dira kag ara subong. Nagapulo pindot dira. And of course si ka K5 Ramelo Padlec na subong. Dira sa K5 News FM Sara, happy birthday. Happy birthday. Happy Father's Day man ka K5 Ramelo. Dira kay Chad. And of course dira man na sa aton siri nga mga suki nga mga tagpalamati across Iloilo City and Iloilo Province. Pagkasunod na ang programa Sunday Morning Newscast o niyo ka K5 Kim Kaluyo. Pag sa ireklamo ako mananay, ano nakapoy, ganyan ka K5 Aron, ka bye-bye sa mag-aagaw. Sige lang. Thank you so much. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo ka K5 Kim Montaño Kaluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.

0: 10K Fun Run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasing!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi, ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligat,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio with BCO.
8: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
10: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
10: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500
10: garantisado,
4: epektibo,
10: ara mismo.
4: DDX 500
10: nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi?
4: Masami ginauha?
10: Si may diabetes ka na?
4: Mag-DDX 500 na!
10: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
10: na nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
10: DTX 500
4: garantisado.
10: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya.

0: Core Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas Core Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max Core Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max Core Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas Core Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
7: May kumso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
8: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:04 na sang aga.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Pilipinas, mayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Hunyo 21, tuwing 2026. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7. Ako naman ang inyo makaupod subong nga aga. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Sa headlines, gagadulong sang kaaluwan sang D3 bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Sa ilo na kita sa aton mga headlines, una kita sa aton balita lokal.
1: Headlines. Balita lokal.
8: Malapit 14 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa drug bypass operation sang RPDU6 sa Banwa sang Oton. Suspek nga nagtiro patay sa isa ka lalaki sa distrito sang Mandurriao, nagpanago sa iya kwarto. Suspek nagpalupok sang pusil samtang ginanegosyar sang mga otoridad.
1: Balita National.
8: Kag sa ato naman nagapanguna nga balita national. International Criminal Court kon ICC nagpagwas ang trial guidelines sa kaso ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Samtang White Ribbon March, hiwaton sa Hunyo 28 sang nagkalain-lain yung mga grupo sa EDSA People Power Monument.
1: Balita International.
8: Kag sa aton balita sa luwas ang pungsod, 5 patay sa pagpangatake sang Israel sa Lebanon, bisan pa nga mayara na sang ceasefire.
1: Balita negosyo.
8: Kag sa ato naman balitang negosyo, pagbukas ang direktang biyahe gikan sa Russia, ginalauman nga magapabaskog sang turismo sa Pilipinas.
1: Sports.
8: Sa ato naman balita sa patag sang sports, magutod nga Yulo, nagdaog sang Bulawan kag bronze nga medalya sa Asian Gymnastics Championships.
1: Balitang Entertainment.
8: Kag sa aton balita sa showbiz, aktres nga si Sunshine Cruz, nagbalik na sa pag-arte matapos ang 3 katuig nga pagpahuway bangod sang balatian.
1: Balita Extra Special.
8: Sa aton balitang extra special, 12 anyos nga babayi nagpakuno-kuno nga ginkidnap bagod mangayo sang kwarta sa iya mga ginikanan. Ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agod ang lawas sa resistensya dugid permia. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Dari sa Iloilo, may branch sa tupad sang Robinson's Place Haro. Mayara man sa Miagaw, Pasig kag Banwasang Kalinog. Sa ilo na kita sa aton detalye o kung sa aton mga detalye na sang balita, una kita sa aton top story of the day. Makapauli na sa Pilipinas ang 24 ka mga Pinoy nga bago lang nga ginhilway halin sa detensyon sa Russia kag napaabot nga makaabot sa sininga adlaw Domingo Hunyo 21. Suno sa Presidential Communications Office sa PCO, nagalin ang grupo sa syudad sang Krasnoyarsk kag nagsakay sang eroplano padulong sa Pilipinas pinaagi sa pag-agi sa Bangkok, Thailand. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nangin posible ang ila kahilwayan pagkatapos ang iya pagpakigkita kay President Vladimir Putin sa isa ka summit. Ang 24 ka mga Pinoy ang gin-report nga na-detain sa sunod sang siyam ka bulan bangod sa mga isyu nga may kaangtanan sa immigration. Matapos ginaligar nga nabiktima sila sang illegal recruiters. Sa karon ginaasikaso na sang gobyerno ang ila pagpauli kag ang pag-abot sa Pilipinas. Yari ang kabahin sang pagdiskusyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin.
3: Last night, after we were talking about it, she said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. Mm-hmm. So those 24 will be going home, back to the Philippines, and back to their families.
8: Sa nagapanguna naman naton nga balita lokal, nakumpiskar ang 13,974,000 pesos nga suspected shabu sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU6 sa Barangay Buray Uton, Iloilo. Alauna dos nga sang kaagahon o konsubo nga kaagahon Hunyo 21. Ginkilala ang mga arestado nga Sunday alias Jude, 32 anyos ang Zone 1 sa San Juan Molo, Iloilo City, alias Christian, 26 anyos, utod sininga alias Chok nga si alias Choco, 23 anyos, sang Zone 3 sa Barangay Kalumpang Molo. Nabaklan sila sa nga tatlo kon nabaklan sila nga tatlo sang isa kabugkos nga shabu nga nagabugat sang 50 gramos gamit ang 10,000 pesos bilang bypass money. Na-recover ang 24 ka mga bugkos takip na ang bypass item kag 11 ka mga plastic sang shabu kag ini ang nagabugat sang 2,055 grams o kon masobra duha ka kilo. Na-recover man ang bypass money, mga kiluhan, kag iban pagid nga mga non-drug items. Nahibaloan nga may kaso si Junior Murder, kag frustrated murder sang 2019, kag nakagwa sa presuhan sang 2024, bangod acquitted ang kaso. Si Choco, ang anay naman preso sang 2021, kag nakagwa sang 2022, pinaagi sa plea bargaining agreement. Sandig sa dato sa second quarter sang 2026. Ini ang isa sa pinakalako nga kantidad sang shabu na na-confiscate sa RPDU6 sa Western Visayas. Sa dugang balita lokal, nagdangat sa pila ka oras ang negosasyon sa mga otoridad sa sospek sa pagpanglutang patay sa isa ka persona o kuno ning sospek. Amo si Ruben Dario Monserrato o Monserrate Pechardo Jr., 55 anyos sa Barangay Airport Mandurayaw, Iloilo City. Pasado alas 11 sang gabi, Hunyo 19. Ginkilala ang biktima nga si Norman Peldonia, 56 anyos. Kagpareho sila nga residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa paraisayon, nag-agaway sang armas lutang ang biktima kag sospek. Tubtob nga may nabitian nga isa kalupok. Naabtan na lamang si Peldonia nga nagakulob sa higad sang dalan sa diin. May nakitaan nga pilas ang pagkatiro sa mata sang biktima. Indala sa malapit nga ospital ang nasambit nga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival o kung DOA. Matapos ang insidente, nagpalagyo pa si Pechardo apang nagbalik sa ila barangay. Kag nagsulod sa iya kwarto, dala ang armas nga grapatian amo ang gingamit sa pagpanglutang. Gintingawaan pa sang kapulisan sang Iloilo City Police Station 10, opisyal sang barangay. Kag sang iya pamilya nga may istorya ang sospek, agud ini ang magsungka o kung magsurrender. Nagpahayag ang sospek nga magasungka alas 7:30 sang aga. Kahapon, bangod nga nagapahuway siya. Pero pasado alas 3 naman sang kaagahon sang nagapot ang katapos sang Iloilo City Police Office Special Weapons and Tactics o kung SWAT sa lugar. Pasado alas 5 sang aga, sang ginsulod na siya sang SWAT team apang nagpalupok sang pusil ang sospek. Naigo ang Kevlar helmet ni Police Staff Sergeant Toreno kag may igo man sang isa ka bala, ang ballistic shield samtang ang isa ka shield ang may igo man sang duha ka bala. Sunod pa kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge sang ICPS 10. Nagayo ang suspect nga tawagan ang natumod niya nga mga persona samtang naganegosyar sila kagintawagan man pero nagnegatibo ang negosasyon. Dirinan nga nadesisyonan sa mga otoridad nga sudlo na lang ang suspect. Una nga nagpalupok ang suspect ang nagpalupok man ang SWAT team. Sa diin wala naman siya may napilasan sa taga-SWAT. Sa karon, yara na sa ospital ang suspect kag padayon ang nagakaigo nga pagbulong. Ni matapos nga may rakitan kamang hatinulo sang dugo sa iyang alawas kag wala pa matumod ko diin partikular nga porsyon. Yaring kabahin sang pahayag ni Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge sang ICPS 10.
7: Itong nakita ko kayo na, so patawagan pa natin sang SOCO team to para i-process ang crisis sa sulod.
9: Sir Mayara, nakita mo kayo?
7: Siya una nagpinalupok. Siguro loaded gid ang ano ya kung mabatian nyo ang ato yung mga katapos ng SWAT na wala gid nag-engage lupok.
10: Ay nagpinalupok kina iya to.
7: Iya to. Nag ulihin na lang yan, nag-return fire na lang ang mga membro sa
8: samtang wala sang naigo nga vital organs ang suspect nga si Robendario Monserrato Pecardo Jr. 50 anyos nga nakaangkon sang pilas sa insidente sang iya man pagpanglutang kag iya nga pagpalupok sang pusil sa Barangay Airport Mandoriao, Iloilo City. Kahapon gid lamang suno pa kay Police Captain Lester Oliveros ang officer in charge sang ICPS 10. May mga pilas ang suspect sa dughan kamot kag tiil apang wala pa natumod ang eksakto nga kadamuon sang iya mga igo. Sa investigasyon sang pulis, nakita sang saksi nga nagpinakutay anay ang suspect kag biktima antes natabo ang pagpaniro. Pagkatumba nila, unang nagtindog ang suspect kag intiro ang biktima antes nagpalagyo. Ginapayag nga ang suspect mismo ang nagbitbit sa 38 kalibre sang revolver. Kag samtang nagahigda ang biktima sa dalan, gintiro pagid siya sa tuong nga dulunggan. Kag ang bala ang naglapos sa iya wala nga mata. Ginhinyo naman sa mga otoridad ang suspect nga magsungkwa upod ang iya pamilya apang wala siya nagtuman sang mabatian nga may nagakala sa sulod sang balay kag posible nga magapalagyo ng suspect. Nagdesisyon ang SWAT team sang Iloilo City Police Office nga sudlon na ang balay. Wala pa matumod kun pinakabeses nga nagpalupok ang suspect batok sa SWAT team apang may nabatian nga sunod-sunod nga paglinupok. Sa pag-inspeksyon sang iya revolver, nakita ang apat ka fired cartridges kag isa ka live ammunition na kunbala. Suno pa sa police, posible nga ang nabilin nga bala ang ginpreparar sang suspect agud gamiton kun may magpalapit sa iya. May alegasyon man gikan sa pamilya nga ang sang suspect nga mayara ini sang problema sa paminsaron apang wala sila sang dokumento nga nagapamatuod sa among nga claim. Wala naman sang SWAT personnel nga napilasan sa among nga operasyon. Sa pagpangusisa sang police, may daan nga hiligot-ano ng suspect kag biktima kag may nagligad naman nga insidente nga nagatemp ang suspect nga labungon ang biktima. Sa subong yara pa sa ospital ang suspect kag padayon nga ginabulong. Sa dugang naton nga balita lokal, arestado ang isa ka electrician kag rakabig nga high value individual o kon HVI sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang kapulisan sa Barangay Panian, Balasan, Iloilo pasado la sa isa sang gabi. Sang Hunyo Viente akon kagabi. Ginkilala ang suspect nga si Elias Macmac, 32 anyos nga isa ka soltero kag isa ka electrician residente man sang among nga barangay. Suno pa kay Police Lieutenant Patrick John Alabado ang hepe sang Balasan Municipal Police Station. Ginpahayag sini nga natigayon nga mabaklan ang subject sang isa ka sachet sang ginapatihan shabu sa balor nga 7,500 pesos. Dugang pa sini nga nakuha pagid sa operasyon ang tatlo ka sachet sang illegal nga droga nga may kabugaton nga 91 gramos kag may standard drug price nga 624,920 pesos. Samtang naglabot naman sa isa ka bulan ang nangin monitoring sang kapulisan batok sa suspect, konsirin na nagakuha ini sang supply sang illegal nga droga sa istansya kag sa kaiping nga kabanwahanan sa Quinto Distrito. Ginpahayag man sini nga wala nalakip ang suspect sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kon badak sa ila barangay kag wala man sang iban pa nga mga record. Sa karon si Elias Macmac ang nakahunong na sa kustodiya sang Balasan MPS para sa nagakaigo nga disposition. Magpangatubang naman ini sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang naton nga balita lokal, formal na nga gi-turnover sang Uswag Ilonggo Party List ang tatlo ka mga school buildings para sa tatlo ka mga eskwelahan sa Iloilo City o kon Iloilo City sang Damlaglang. Ginpangunahan ni Attorney Tiffany Somme sang among party list ang inaugurasyon sang tatlo ka building kaupod ang mga representatives sang Schools Division of Iloilo City, mga manunudlo, mga parents o kon mga agrikanan sa mga estudyante. Lakip sa mga bulutuan niya nagkabaton sang bagong school buildings amo ang Hibawan Integrated School. Mandoriao Elementary School kag Alev Arevalo Elementary School. Kada eskwelahan ang mayara sang tatlo ka story or 3-story kag anong ka classroom nga nagabalor sang 23 milyon pesos. Madumduman nga sang tinalikdan nga semana, tatlo man ka school buildings ang gin-turnover sang Uswag Ilonggo Porte Liesta sa pila ka mga eskwelahan dari sa syudad sang Iloilo. Samtang dako pang isa ka 19 anyos nga lalaki sa drug bypass operation nga ginpatigayon sang Numangas Municipal Police Station kag Philippine Drug Enforcement Group o CONPEDEG SOU6 sa Barangay Bakay, Dumangas, Iloilo, alas 8:43 sang tinalikdan nga gabi Hunyo 20. Ang subject ang ginkilala sa kay alias David, kag residente sang Barangay Hardin, Dumangas. Nabakla ng subject sang isa ka sa Shay sang suspected shabu. Sa operasyon na confiscate man ang dugang nga duha ka sa Shay sang suspected shabu nga may kabugaton nga grabanta na pulo ka gramos kag nagabalor na maninis sang 68,000 pesos. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad batok sa suspect nga nalakip sa listahan sa mga ginamonitor nga personalidad angot sa pag-engage sa illegal nga droga. Samtang ginsaylo naman sa Iloilo City Police Office o kon ICPO ang pila ka mga police officers sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO aklan kag Police Regional Office 6. Base sa report, lakip sa ginsaylo amo si Police Major Sunny Boy Garnace gikan sa Carles, Police Captain Jersey Besas gikan sa Baratok Nuevo, Police Jesus Cambay III niya anay hepe sang naman sa aklan kag Police Major Paul Vincent Pendon gikan sa Regional Personnel Records. Wala pa sang detalye kung sa riinig assign nga units ang nasambit nga mga hepe. Sa ato naman, ang pagpag-agda mga ka-K5 Saturn Fun Run, ginaagda sang K5 News FM Iloilo ang publiko na makigbahin o kung mag-join sa dalagan para sa Bululigan 2026. Isa ka run for a cause sang K5 News FM Iloilo. Ili ang may kaangtanan sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Karatalana sa Hulyo 5. Pagahiwaton ini o kung ang fun run sa Sunset Boulevard, umalin les 4 sang kaagahon sa Hulyo 5. Ang proceeds ang sininga kahiwatan ang pagagamiton sa pagbulig sa mga pinakapigado nga pamilya sa syudad sang Iloilo nga mapilian bilang beneficiary. Para sa dugang nga mga detalye, makigangot gid lamang sa K5 News FM kag bisitahan ang amon Facebook page, K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Alin sa balita lokal, sa ilo nakitas sa ito nagapanguna nga Balita Nasyonal.
10: Balita Nasyonal!
11: Balita Nasyonal!
8: Nagpagwa sa mga patakaran ng International Criminal Court o kung ICC para sa trial case bato kay Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte na may kaangtanan sa ginapahayag nga krimen batok sa Crimes Against Humanity sa iya administrasyon, may kaangtanan sa iya war on drugs. Suno sa korte, basahon ng mga kaso sa pagsugod sang trial sa November 30, 2026. Antes ni, kinanglan niya mag-submit ang piskalya sang detalyado nga trial brief. Listahan sa mga testigo kag mga ebidensya nga ila i-present antes ang Agosto 31. Ang mga legal nga representative sa mga biktima ang mahimo man nga mag-submit sang ila trial brief antes sang September 28, 2026. Sa dugang nga balita nasyonal, magapatigayo naman sang White Ribbon March o konhublag protesta ang nagkalain-lain niya mga grupo sa EDSA People Power Monument sa masunod nga simana Hunyo 28. Katuyuan si rin nga tapuson ang korupsyon, pinagi sa pagpasabat sa mga kurap. Agod manawagan niya ipatuman ang mabakod nga anti-political dynasty bill, subong man ang paghiwat sang masaligan nga piniliay. Talakip man sa katuyuan sang hiwaton nga hublag protesta, amo ang pagpanawagan sang paghiliusa kag isinggit ang mga panawagan sang katawhan kag gobyerno. Samtang ginalauman naman nga magalabot sa 10,000 katawo ang magaupod sa hublag protesta, gikan sa 50 ka mga nagkalain-lain nga mga religious kag civil society groups. Sa piyak nga bahin, nagatubang si Coach Tab Baldwin sa investigasyon sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group nga may kaangtanan sa pagkalumos kag pagkapatay sa mga student-athlete nga Sanday Rene Baterbonya kag Divine Adili sang Ateneo. Ang insidente ang natabo sa Hunyo 8 sa isa ka team building activity sa Dipakulaw Aurora Aurora sa diin. Nalumos ang duha ka mga basketball players. Matapos ang insidente, nag-resign si Baldwin Kagang-anay team manager nga si Epo Kimpo sa ilang mga posisyon. Nagpangayo naman sang pasaylo si Baldwin sa pamilya sa mga biktima apang suro sa iloy ni Baterbonya hindi inibastante. Nahibarawan nga siyam ka players ang men's basketball team sa Ateneo de Manila University ang naghatag sang ilang mga pahayag sa National Bureau of Investigation o kan NBI. Sa karoon, padayon pa ang investigation sa mga otoridad. Agon mahibarawan ang bugos nga kamatauran sa natabo nga trahedya. Yari ang kabahin sang pahayag. Samtang magahiwat naman sang auction ang Bureau of Internal Revenue kon BIR sa Hunyo 29 sa Quezon City. Agod ibaliga ang apat kadugang luxury cars na gin-confiscate sang gobyerno halin sa Discaya family. Lakip diri ang Mercedes-Benz, Range Rover, kag Land Rover ng mga modelo nga 2017 to 2023. Ang total nga bilis ni, ako ng kabugusan nga bilis ni, ang nagabalor o kung nagalabot sa 26.14 million pesos, kag ibaliga ang mga iniya. Tuyo sang BIR nga paspas ang pagkuwas ang buwis kag malikawan ang pagdepreciate sa mga salakyan samtang yara pa sa kustodiya sang gobyerno. Sa ato naman nga balitang international.
10: Balita international.
8: Patay ang lima ka individual o kontawo matapos nagluntad ang airstrike at drone attack sang Israel sa bahin sang Lebanon sang Sabado. Inyang base sa mga reports sang state media sang Lebanon. Natabo ini pila lamang ka oras matapos nagsugod ang ceasefire o kontemporaryo nga paguntat sang inaway sa tunga sang Israel kag sang Hezbollah nga gadasuportahan naman sang Iran. Nahibaruan nga naghisugot ang Israel kag Hezbollah sa isa ka ceasefire sang Biyernes matapos ang nagalala nga tensyon kag pag-inaway sa Lebanon. Suno sa isa ka opisyal sang Estados Unidos. Suno sa opisyal sang nasambit ka pungsod o kon sang Estados Unidos. Nagsugod ang ceasefire las 4 sang hapon sang Biyernes. Apang apisar sa ginpatuman nga ceasefire, nagapadayon ang mga report sa pag-atake sa pila ka mga bahin o kon areas sa Lebanon. Sa dugang balita sa luwas ang pungsod, ginabi-abi sa mga miyembro sang Association of Southeast Asian Nations sa kanasian. Kagrasya ang pagpirma sang Memorandum of Understanding kon MOU sang Estados Unidos kag Iran sa pagtapos sang kragamo sa Middle East. Sa joint press conference na Russian President Vladimir Putin kag Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kazan, Russia, ginpahayag sang presidente sang Russia nga pareho nilang nga ginaabi-abi ang kasugtanan sa tunga sang Iran kag Amerika agod nga tapuson ang giyera. Dugang pa ni Putin nga bangod ginpirmahan na US President Donald Trump kag Iranian President Pezeshkian ang mga dokumento nagalaom siya nga seryoso ang mga ini kag mangin pundasyon para sa palaabuton nga mga kasugtanan.

0: Halin naman sa Balita International, sa ilo nakataas sa ato nagapanguna nga balita sa negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Ginalauman sang Pilipinas nga madugangan ang numero sang turista nga Russian nationals nga magabisita sa pungsod matapos maghingyo ang pila ka mga Russian airlines nga maga-launch sang direktang biyahe gikan sa Russia padulong sa nagapanguna nga destinasyon sang turismo sa Pilipinas. Ginpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga interesado ang mga Russian tourists sa mga tourist destination sa pungsod. Suro ka Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit Baylen. Nagumpisa sa nakaligad niya tuig ang Russian airlines sang chartered flights padulong sa Kalibo Aklan gikan sa mga syudad sang Irkutsk kag Kavaburs sa nasidlangan nga bahin sang Siberia. Suro kay Baylen, dako ang interes sa mga Russian nationals na magabisita sa Pilipinas kag importante nga mainganyo ang mas madamo pa sa ila bangod sa dako nga kontrobersyon sa sektor sang turismo. Para naman sa aton foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylo nga 60 pesos and 71 centavos. Ang euro ang may baylo nga 69 pesos and 66 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 80 pesos and 33 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 64 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 42 pesos and 57 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 42 pesos and 85 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 47 pesos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 75 pesos and 21 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 14 pesos and 67 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 37 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo naman nga 161 pesos and 47 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 47 pesos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 8 pesos and 96 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 53 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 74 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo nga 20 pesos and 50 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 37 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 197 pesos and 46 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylo nga 9 pesos and 53 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 14 pesos and 67 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 34 pesos and 84 centavos. Ang Omani Rial ang may baylo nga 157 pesos and 68 centavos. Kag ang Qatari Rial mga ka-K5 ang may baylo nga 16 pesos and 67 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylo nga 16 pesos and 19 centavos. Ang Taiwan dollar ang may baylo nga 1 peso and 91 centavos. Kag ang Thai baht naman ang may baylo nga 1 peso and 84 centavos. Halin sa Balita Negosyo, sa iluhan naman nato ng ato nagapanguna nga balita sa Patagsang Sports.
1: Balita Sports!
0: Nagbida ang mag-utod o kunangin bida ang mag-utod nga si Carlos Yulo kag Eldro Yulo sa floor exercise event sang 2026 Asian Gymnastics Championship sa Sunyi, China. Nakuha ni Carlos ang bulawan nga medalya matapos nakakuha sang 14.7 points. Samtang si Eldro naman ang nagdaog sang bronze medal matapos makakuha sang 14.3 points. Ang silver medal naman ang nakuha ni Shoma Chuyikama o Konchu Kiyama sang Japan. Ang kadalagaan sang magutod nga Yulo ang nagdugang sang dungog sang Pilipinas sa nasambit ang kompetisyon. Alin sa balita sa sports, sa ilo naman kita sa aton balita sa showbiz.
1: Balita Entertainment.
0: Nagbalik na sa pag-aarte si Sunshine Cruz matapos ang tatlo katuig na pagpahuway. Bangon sa iabalatian ng Maya Sathenya Gravis sa isa ka post sa Instagram. Ginpahayag ni Sunshine na madamo siya sa ginbalibaran ng mga proyekto. Agud hatagan sang prioridad ang iyang recovery. Apang apisar naman padayo ng iyang pagpaayo. Ginpahibalo ni Sunshine na nakabato na siya sang medical clearance salin sa iyang neurologist. Gani mahimo na siya nga makabaton sang bago nga mga projects sa pag-arte. Masadya naman siya sa iya pagbalik sa trabaho. Ilabi na kay makaupod niya ang isa katao nga madugay na niya gusto makatrabaho sa isa ka proyekto. Alin sa balita sa entertainment, say lo kita sa aton pinakaulihi sa balita extra special.
1: Balita extra special.
0: Mga ka-K-5, isa ka-12 years old, dukon 12 anyos nga babae sa Itaipoli, Brazil, ang nagpakuno-kuno nga ginkidnap. Agud makapangayo sang kwarta sa iyang mga ginikanan. Nagluntad ang insidente, pasado launa sang kaagahon, sang maghanin siya sa ilabalay kag nagpadala sang mga mensahe sa iyang mga ginikanan nga nagapahayag o kung nag-claim nga ginkidnap siya. Bangod sa mga, o kung bangod sang kabalaka, nangayo sang bulig ang pamilya sa polis. Kagilayon nga nagsugod ang investigasyon sang mga otoridad. Pag-abot sang aga, nagpadalaman siya sang naman siya sang mensahe na nagapangayo sang kwarta bilang ransom agud hindi siya pagpatyon sa mga ginapahayag nga kidnapper. Habang antes pa makahatag sang kwarta ang pamilya, natultulan sang pulis ang bata sa isa ka balay sa kabukiran sa Itaipoli. Kag didto na diskubrehan nga wala sang kidnapping nga natabo. Sang namangkot ang pulis, kinako sang bata nga siya mismo ang naghimo-himo sang istorya agud makapangayo sang kwarta sa iyang mga ginikanan. Sa karon yara na siya sa paghinakop sa mga otoridad agud mga pangatuwang sang iya ginhimo nga sala. Amo na kung kaisa no, madamo naman ni nga mga instances. Dire sa Iloilo or sa Western Visayas nagliliga no, may mga claims nga tagin kidnap sila, naglagaw lang gali sa mall. Ugon kun diin man dira mga ka K5. By the way, sa aton sa nga mga live viewers right now, karaga pa mani dira si kay Julia Peruelo TV. Hello Kim, pwede mo ask as US Media Senate nga wala nalagang hearing ang flood control. Dara kay Anthony naman na ay, morning Ma'am Kim. Kay Sir Ricky, dara Happy Father's Day. Kamusta dara Ma'am Antonina. Sa mga drivers, dara sang sikad kag tricycle, dara sa may Bangga Cabo sa Airport Mandurriao, nagapamati sa aton. Sir Danny Labrador, Ma'am Aisha Ahmad, Sir Bobby Eriman, Sir Arby Chris Caceres, kay John Mark Hardaleza. Good morning K5 Kim, watching from San Miguel Iloilo, Ma'am Mary Jane Estopasha Eresuelo, Ma'am Ria Kanya, pakigreet lang Happy Father's Day sa papa ni Jeff, dara sa may Katarl, kon Katar nga si Charles Kanya. Kay Samuel Servano, good morning. Kay Architect ADM, namigita na pa matian, kay K5 Kim sa radyo. Thank you so much, sir. Wala ka man natakaan sa akon. O ang sunod nga programa, ako man yapon. sige lang kay Sir Felix Singson, ka Ma'am Mary Jane Estopasha Erasuelo, Ma'am Maricel Baluro Kasiple, kay Sir Pagedrino, Sir Arman Bacoguay, Happy Father's Day kay KK5 Sir Ted Auhero Francia. Thank you so much mga KK5 sa pag-upo diri sa aton sa Sunday Morning Newscast. Magasunod na ang ireklamo mo sa K5. Magkapo na po huway kita anay antes ang programa o kag makater no, sa mga reklamo or concerns kagin palabot diri sa aton estasyon. Kaupod naton sa Master Control mga KK5 Andre Fred La Pastora. At siya man yapon makaupod naton karon sa ireklamo mo sa K5. Ululupod kita. Dari sa aton sa News Center, KK5 Alira Joy Alvarado Apin. Sa aton patrol, KK5 Karen Badilla, KK5 Jason Talaron. Ako naman ang inyo kaupod, KK5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabahan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
5: Mas tatindo ang atay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung
5: may Physio.
9: Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
5: D3 Bio.
13: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
9: Ang D3, nga may Physio.
5: Ang Physio,
9: nga may D3.
5: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
5: ang nagatindo sa imo atay.
9: Mas tatindo ang atay.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
9: Masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masamig,
5: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy?
5: DTX 500.
9: Masaligan!
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix.
16: Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 10 After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
20: Mami!
19: Angeline!
20: Walang masama sa okay lang.
19: Pero,
20: sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty.

0: Kasang gako.
1: Ang Extend.
0: Supplement for men.
1: Lourdes.
0: Tapos ka ng maligo.
2: Yes, darling. Come to mama.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men
1: para sa matinong na dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: ikaw ba na
0: ang may diabetes?
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanubo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio,
0: ang D3 Bio
1: yung may BCO,
0: ang BCO
1: yung may D3.
0: Magabuti ka
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio,
0: ang D3 Bio
1: yung may BCO,
0: ang BCO
1: yung may D3.
0: Magabuti ka
1: D3 Bio with BCO.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio,
0: ang D3 Bio
1: yung may BCO,
0: ang BCO
1: yung may D3.
0: Magabuti ka
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio,
0: ang D3 Bio
1: yung may BCO,
0: ang BCO
1: yung may D3.
0: Magabuti ka
7: K5.
8: K5
7: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauhaw!
3: Kasi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos! Imo blood sugar
4: DTX 500
3: garantisado
4: DTX 500
3: DTX coffee mix
5: Eric Ledesma mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
3: DTX coffee mix DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: K5 News FM.
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:05 na sang aga. This time check is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
11: This time check is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Tugay
13: na
12: nakaba. Oo, kami. Wala
13: pa niya po. Pero kaysa, muna yung kaiti. Mauyan pa kami tala ni Captain.
14: Tugay na ganyan nga. Wala pa na kayong dala na mundi. Doon namin na lang yung taramdan para mauslan.
15: Inina ang tiyon. Ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan.
16: Ireklamo mo sa K5!
15: Pagpangabuso ay ginapaboran ng mga opisyalis ng gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong sangtagsa ka mga individual. Mga sektor na nagasinggitan siyang patas na pagtratar. Aton ipalabot sa nakatunda. Kagdiskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
16: Ireklamo mo sa K5!
15: Balita kagreklamo.
16: Ireklamo

0: sa K5, maayad-ayad nga aga. Magandang umaga, good morning. Sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, na bulubog nawan aga pa. Okay, mabulubog nawgin man, no? Ang dapyasang hangin sa aton sari nga mga ka K5. Kamusta na ang inyo sari nga aga? Ang inyo sari nga pagbugtaw? O, ang iban mga ka-K5, diba sa mga tag-ululan gani, may pila kita ka mga areas dari. O, sa syudad sa Iloilo, nga nag-danaw-danaw. Nag-ulo-ugtas naman ang aton sari nga mga pumuluyo, no? Ang mga ka-K5. Malawig ang tiyempo, dati mainit ang panahon. Malawig ang mga tinion nga dapat nga nimo for the declogging sa mga drainage ninyo dira. O pag-iban pag-idra nga mga pamaagi bilang pagpreparar o kung pagpanghanda abi sa mga bagyo kung kung rainy season. No? So depende man abi sa set of barangay officials nyo dira. No? Mga ka-K5, arab lang kung mareklamo nga kinabaha sila dira. Pero wala man sang ginhimo sang time nga timay tiyempo para mag-declog dira sa mga kanal o sa mga drainage sa iban pag dira ano nga mga pamaagi. By the way mga ka-K5, bago ang inyo makaupod sa bunga aga, temporaryo nga talos kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Subong nga aga, may mga istoryahan naman kita, mga balita kag information. Pila ka mga reklamo sa syudad kag probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Magin palabot na rin sa aton ng pagpangalagan. Sa aton sa rin nga mga suki nga mga tagpalamati, nagaluto na subong sang ila tagsa ka mga pamahaw. Nga mabulubog now ang tiyempo, do namit, no? Namit magkaon sang uga, parisan mo sang noodles, o kung sang tabang na, no? Sang itlog. Scrambled egg mga ka-K5, do typical Filipino, Filipino breakfast, kumbaga. Kasi syempre, namit, gini ko na muna mabulubog now, nagakinamot ka pala magkaon, o mga ka-K5 na to, no? Pero ano bala, ano inyo craving subong aga? Sa mga ka-K5 naton, ang reklamo rin nga ginpalabot sa aton, yung isa ka-SK chairman kag barangay kagawad sa Haro, ginareklamo sang pila ka mga residente nga halos sa kupon na, no? Ang piyak nga kalsada sang ilang mga salakyan kag gagamitan. Muro kong kaisa, no? Budlay ginman, te ang amunin nga elegasyon, budlay kong kaisa, bla kung ara ka sa poder, kasi kung kaisa, ang balpa nila, bla nga, siyempre, was like poder ka man, kung ara ka sa pwesto. Pero ibaloon na, ni Karon, no? Ang kabugusan sang reklamo, kagano man din ang pagpaathag sa mga opisyales sang barangay. O, te, kung, for example, ang mga pumuluyo, hindi manabi magpapalabot sang reklamo, kung wala man bala sila sang atawag na, no? Nakitaan nga kapaltahan dara sa ilang mga barangay. Kunti mo na, no? They don't see it as a valid abi nga complaint mga ka-K5. Di kay hindi lang abi isang nagreklamo. More than that pa, no? Mga ka-K5. Sa aton mga suki nga mga tagpalamati, plaster na. Ito naton kundi ini nga area. Kagaroon ma-check man kita sang latest nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Ka-K5 Andre, para mag-dasigay lang kata dari ah. Pasodlo naton ang information gikan kay ka-K5 EJ Cordova. May kaang tana no sa sining reklamo. Mahibalo naton no ang kaundan mga ka-K5. Naka-standby na sa aton sining linya si ka-K5 EJ Cordova.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: K5 EJ, good morning. Wala pa. Ang ina-establish pa naton, medyo nadula-dula ang signal. Ina-establish naton ang aton sining nga koneksyon, dira sa aton nga patrol, ang mga ka-K5, kung yung mahibaluan, no, ang tugang nga mga detalye isang sining reklamo. No? Pero good morning, dira kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Sir Jesse James Garvilias. Kaya Kim, kota, kasubong ba? Ikaw, Gyapo, naglagaw, gross partner mo da. K5 aron na ano mo na wala ng pabatyag na kapulaw. Kahapon na abi, si lawig man tong ilang standby na ito sa itong shooting incident baladara sa may airport Mandurriao. Alas 11 na tabo ang nang panglutang. O tapos aga na no sang natigayon sa na kuha dra sa aton sa mga otoridad. Amo gina ang obligasyon no amo nang trabaho sa mga dari sa aton sa katapos ang media bisan hindi mo duty pero sa te syempre no sa ngalan sang serbisyo publiko nga nagadulong ikaw gihapon no sa mga balita kag mga information para sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati kag follower. By the way no happy Father's Day sa mga tatay labi na kay Papa Jesse Garvillas kag kay Eden Adorana. Good morning, Ma'am Bing, sa kay Sir RV Chris Caceres, nagapamati diri sa aton sa ring pagpangalagad. Okay na kay 500. Para kung nakaplastar na to sa masulod na nato, no? Ang pila ka mga reklamo. By the way, isang Friday, nagpadulong na rin no, sa syudad sang Iloilo si Department of Public Works and Highways at DPWH Secretary Vince Dizon. Agod niya nga check-in or i-check, i-inspect ang pila ka mga infrastructure projects. Pero ang natanaw, yan lang din to, no, last time, amo ang dalan dara sa may East Timawa sa distrito sang Molo. Sa diino ang project dara is a road and drainage project. No? Sa diin, base man dari sa information from them, kagkay Mayor Raisa Treñas, nga na-delay sang around 2 years. Ang mga ka-K5 o kagti tungod bala sa kakulang accordingly sang coordination kag ining kakulang man niya sang mga requisitos o kun na nagakaigo nga dokumento. Pero there are some documents yung nagapakita man naging isuhan na last time no sang stoppage orders ni former Mayor Jerry Treñas. Ang mga ka-K5 ang Iloilo City District Engineering Office. Wala man sila ito ga-intindihan. Kumbaga mga ka-K5. Good morning kay Sir Maki Canoveva. Happy Father's Day sa iya darangabana nga si Sir Rami Canoveva sa Pitogo Pitotan. Kay Sir kay Kagawad Roy Fama. Happy Father's Day, Mandara. Kag sa Tanandara, nga taga Sambagharo. This time, naka-standby na sa aton sa linya. Ako, sa aton nga linya, si ka-K5 EJ Cordova.
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: K5 EJ, good morning.
2: Ka-K5 team, good morning. Kag happy Father's Day, no? Sa mga tatay dira sa Subong Adlaw, ka-K5 team.
0: Ka-K5 EJ, anong mga reklamo nga ginpalabot na rin sa ito nga pagpangalagad, specifically sa imo K5 EJ?
2: Ka-K5 Kim, may isa diri ka residente sa barangay Our Lady of Fatima, no? Personal nga nagreklamo sa ito nga kung pwede bala nila mareklamo diri ang allegedly, no? Barangay Kagawad, kag barangay chairman, no? Kung iski chairman ka-K5 Kim, nga daw hindi insakto ang pag-parking sang ila sininga mga motorsiklo no kag tricycle sa atubang mismo sang ila sininga Puloy-an K5 Kim diri sa barangay Our Lady of Fatima. So aton personal gigin katuan sa Subong aga si punong barangay Jimmy Masiro no sang barangay Our Lady of Fatima nahanungod sa sining isyu gigin palabot sa aton K5 Kim kun ano sininga aksyon no ang iya sininga pagahimuon no kun ginahimo na K5 Kim. So ari pala K5 Kim live kita diri Subong kay punong barangay.
0: Ikaw na lang Jimmy. Shoot questions sa K5 EJ para da si guide ra kay kapitan.
2: Oo, ari si Top K5 Kim live kita Subong.
0: Balikaw na lang dira diretso pamangkot K5 EJ.
3: Hello?
0: Hello Kap, mayong aga.
3: Mayong aga. K5 Kim.
0: Oo, by the way, happy Father's Day. Tatay na man ikaw sang barangay Kap, no? Kag probably may mga kabataan man ikaw gali Kap.
3: Oo.
0: Tawag na Kap, no? Ang reklamo dara sa may area sang inyo dara barangay, no? Agin palabot naman na sa inyong igtalupango dabi o kung sa imo bilang kapitan na Kap?
3: Agin palabot naman na sa akon. Agin tawag ko man ang kagawad. Nga kung pwede, kunong nilang alagyan, kaya may ka-complain. Ang bali na, woman.
0: Bali, ano na nakadugay, da Kap nga doon mo ng plastada dara sa inyong nga area? How? Ano na nga zona, to be specific, gani Kap?
3: Di na sa railway. Railway, di siya may commission civil railway.
0: No, bali ano na nakadugay nga amo nang plastada abi ang ginareklamo dira kay kagawad kag kay chairman.
3: Ano may nag-agin do taxi pala kag mas lakyan kasi ka complain man sa ito eh, ginapa pan kumanda sila. Nga amo na be may kareklamo. Di ah oo man sila.
0: Mm. Balikitid abi dang dalan nyo kap no?
3: Makitid niyo.
0: Mm. Ah bali kon for example, tutawag na do isa lang naka lane na two lanes man pero gamay.
3: Two lanes man po gamay.
0: So kon for example magsumalangay abi da ang duha ka salakyan do alang-alang do mabaking gid no?
3: Di mangita man sa sang lane nga do malapad-lapad kay magpundo sa baka agi naman isa.
0: Mm. Bali ang dira nga area ang cap no tawag na hindi lang man sa day kagawad abi kag ni chairman ang amo na no ga park dira nga medyo ga balambang
3: oh, hindi man git man sila may ari man yung porsyon nga ibando treatment da sa kon.
0: Mm.
3: Nga pumuluyo ko man.
0: Oo, pero tawag na may mga nagkadto na dira nga mga taga city government kasi syempre stricto man sila subong no.
3: May nagkadto di sa kon si Lovejoy, Sir Lovejoy.
0: Parte si
3: tawag ko na muna ti katuan niya man pruti subong. Do busy sila subong kay kapang content distribute sa mga bag.
0: Mm-hmm. Pero kung for example, hindi ba naton manigar cup, no? Nga ti siyempre, posible bala ti ang emerhensya, kumbaga, no? Para isang sunog, kung ano man na. O kung may magwa, drabi nga may mga emerhensya, may masulod nga mga emergency vehicles. Ti kung kaisa, gabalabag, ti may times na cup nga na naisuryahan nyo, abis, ang inyong council, nga imuan, abis, dara sang resolusyon, nga ti...
3: King, kung man na sang resolusyon, sung una, nakunan na resolusyon, puti, pagkakuan, lukay-lukay, ara naman.
0: O, ti may ara ka gabi sang team, abi nga dapat yan nga maglibot, mag-implement sang ining mga resolusyon ka, nga gintukod.
3: Yo, balaan man nila na, kaya di may mga kagawat man da mo, may iski ganit man da.
0: Nga, ilan man mismo, dara nga.
3: O, daman sila to
0: bangin. Ano din gana park nila, da kapaw, tricycle, o kung ano
3: din nga tricycle, motor, kaga mga, ibanda, mga bulak, umala na dang kwan.
0: Mga personal nila nga mga pagkabutang
3: kung baga ka pa. May lamisa, may siya, mga muna.
0: Pero tawag na ka, may, kaya actually, last time, no, na istoryaman namon dito sa, along sa pagbisita, abi ni Secretary Dizon, dito si retired Colonel Oldarico Garbanzos, nga plano, abi, ining pag istorya sa mga barangay officials sa pagpahamtang sa common parking area sa mga barangay. If kung namuning plastada ka, may area ka daabi nga ideal para imuon nga park common parking area dara sa inyong nga lugar?
3: May area mo kong area agad nga.
0: Medyo malapad-lapad
3: man. Madaling parking area agad man. Common parking area. Puti gamay man lang.
0: Hmm. Oo, galing. Kahit ito halos tanan man probably.
3: Halos hindi. Kuhan mo mga balay.
0: Mm, halos tanan man probably dira nga mga pumuluyo mo may it's either may motor o may
3: motor,
0: tricycle, sikad, may mga four wheels man dira ka cap no?
3: Tricycle nga muna
0: Oh, pero with this complaint cap, saan may personal gin sa imo nagkadto dira ang ano, ang mga tagreklamo regarding sa amo nga problema cap?
3: May nagtawag sa akin nga pag-akit di sa kaki kay damo ano mga gamit ta. May mga tricycle, lamisa, siya, bulak. Tingin patawag ko man ang kagawat yung gani, mga araman na. Sige nga, tiyo, ay papang naman ako.
0: Pero nga, akap nga, wala ginaabi na yung makuha. Tingnan mo, wala sang pagrespetar man sa inyong resolusyon. Kasi siyempre, siya, barangay official man mo. Ikaw na mismo gani ka sa way ka?
3: Kaya mo ganit, ganit na, ang balaan ko man sila, sing kuwi, wani man ninyo kami, may nag-complain. Kasi karoon suli, basi mas din naman nga, kamu nga, ginakwanta ka mo, ginalagas, ginastrictuan.
0: Dapat
3: ani, wala nang balaan ang...
0: Buligay?
3: Buligay lang, give and take lang.
0: Bali, ano na dakala ba ang amo na nga stretch ang dalan na dakapaw?
3: Puro mga 1 kilometer, but may 1 kilometer na dito. Kaya nung ito nga agro.
0: Pero anong lusutan na dakap sa nga muna nga area?
3: Ang ini nga area, lapos sa Jaime, Don Francisco. Ang sa Piak, lapos sa Biliana. Kaya kap,
0: Tungo nga isa damo dere naga shortcut o kunaga panglaktod.
3: Oo, oh, may ari mga sa tunga nga maki pala po sa Commission Civil.
0: Mm. Ati syempre ka pa ang concern na dera is in times of emergency pagid, no? Ati why kita ka hindi kita baka makapakot mo. Damo na sa mga instances especially dere man sa area sang Haro. Pareos tang giganto sa Don Benedicto, one of the concerns man.
3: Benedicto, mo na lang mo kini sa lapad sa San Benedicto.
0: Oo, ti one of the concerns man ng mga obstruction naton sa dalan. Ti madugayaan ba lang ang magresponde, no? Aton sa rin mga emergency vehicles. O ti tawag na, no? Ti ba si ma-follow up na aton to si Asis. Yung kag even dira sa inyo man nga level cap sa barangay nga makalibot-libot man ra kag...
3: Hey, bala na si mga bati man sa karun ti. Kasi makuha na na sila.
0: Hmm. Pero dira sa ilang mga balay ni Kapa, wala na sila sa mga parking area. Dira sa ilang mga balay sa ano?
3: Wala. Wala akong na-disla sa parking area nga sa balay nila.
0: Mm. Pero may harap, dara iba no makita nato ng may pula nga gate. Probably doon may pwede parkingan.
3: Oo, may harap man nga may mga parking. Ako hindi ganun, may harap ako di parking area man sa road.
0: Mm. Okay, ti siyempre, dapat na nga, before ka magbakal sa salakyan, ensure mo man nga may parkingan ka, kapin pa kunkitid ang inyong mga areas, di ba ka?
3: Mugani o.
0: Mm. Oh, pero subong ka manong plano mo ti since ka amo ning plastada damo sa gihapon dira sang complaints kag ti amo na no naka kahatag bala sang perwisyo pag considering sila mismo no mga barangay officials upod mo man dira sa council nga supposedly mangin role model bala kon magpakita man sila mismo nagasunod sila sa mga patakaran dira sa barangay nagasunod sila sa mga ordinansa diri naton sa syudad pero it ends up nga ti sila mismo violator mismo Kapitan Jimmy Masero?
3: Oo, oh, ganina. Dapat i-kuroon mo nila kung isang lit pa ng gay official malatan eh. Ito mo nila kung makaagi kay blind eh. Kaya na, ang half-blind, saro nila. Kaya mo na nga nga, kisa reklamo tao sa akin. Hindi kinabalaan ko man sila.
0: Kasi makalibot-libot na nagkaroon ka pa para ti at least ikaw mismo makitaan mo dara kung actual mo nga makitaan masaway-saway mo man darang mga opisyal so kung iban man darang mga pumuluyo eh, o parehas na mga tricycle mga sikad pag ginaw may mga lamisa na occupy gid ang isa ka dalan o Masero o di ba si makapatawag ikaw abi dara sa mga sa sessions susunod na nga magkasuryahan na ito regarding dara
3: ate subong kami na complain makay K5PJ parati sa ako nga dala ante ipatawag ko naman na sila
0: kagdi syempre para man sa karaydan sang inyong barangay ka pa di ba si amo na gani no may mga emergencies hindi basta-basta kagwa o kung hindi basta-basta kasulod dara ang mga emergency vehicles kagdi disiplina lang man ah yung kaisa kulang bala sa disiplina ang mga pumuluyo. O sige, Kap, thank you so much. Gida, kabay pa nga din mahatagan isang solusyon.
3: Okay, thank you, K5.
0: Kim,
3: ang hina pa, kung lang happy Father's Day. Ito na na.
0: Oo, basi may talamiyawan. Ikaw, tatay mo ka po kung mga utod mo itong mga tatay man.
3: Oo, oh, may mga utod ko, web man.
0: Oo, pero mga tatay man subong.
3: Oh.
0: Oo, basi matamyaw mo sila.
3: Ate, oh, sa mga utot ko na kay Guyet, kay Boy sa Leon. Oh, happy sa, Father's Day.
0: Oh, may utot ka sa Leon?
3: Oo.
0: Oh. Oh, taga-Leon ako mo? Taga-Leon man ako mo?
3: Ah, taga-Leon. Taga-Misag Boy.
0: Ah, taga-poblasyon ako ah.
3: Ah, di okay.
0: Oh, okay. Di... Ah, bari pamilya nyo, Gedcap, sa imo nga nanay, amo ng Tagaleon.
3: Mother ko, Kabarles.
0: Ah, Kabarles. Amo na mga sikat nga mga pilido to. Oh, mga, ano ba na, basta letter C ah. Kung pilido, Kaluyo.
3: Okay.
0: Oo, basta letter C daan, Tagaleon gina na mo.
3: Tagaleon gina mo.
0: Happy, happy Father's Day gina, dara sa happy mga... kakilala mo man dira, Kap. Thank you so much, Kapitan Jimmy Masero sa Our Lady of Fatima Haro. K5BJ, yes, K5Edge.
4: So, amoy niya, ang complain o kung reklamo agin palabot sa ito, no, sa pila ka mga residente dere sa Barangay Our Lady of Fatima, no, so, ginting hoan na ito, nga, apisar nga aga pa, Domingo nga adlaw, tigpula ko ay tanay ni Kapitan, aton siya ginistorbo ka K5 Team.
0: No, okay, mayo man kayo nag-cater sang maayo man sa ito, dere, si Kap Masero.
4: So,
0: pero si sa paglibot-libot mo dira ka K5EJ, ano tawag na ang plastada, malaba ganyan porosyon dira sa dalan, yung damo obstruction?
4: Sa atong din nga paglanto ka K5 Kim, no? Halin sa my gym, sa Barangay Benedicto, no? Barangay MH pakadto dito sa area diri lang sa Pihak no lapos sa barangay Abidiana do diri lang gid nga area sa 55 games sa tunga nga side ang tubang sambalay ni Iski Chairman kag Iski Gagawad no ang may ara sang grabe nga obstruct kag K5 game kun sa di nagaparking ang tricycle motor kag may trapal pa kag K5 game nga ginatabon sa init bala sang adlaw so tama gid ka obstruct particularmente na kun mga emergency black ka K5 game tama gid ini ka obstruction ka K5 game.
0: Sige, teka bay pa nga matagan man sang tawag na nagakaigo nga solusyon knowingly nga ti mga ano sila mo mga barangay official. As I've mentioned, dapat yang nga mangin role model kumbaga. Kumbaga ni nila nga public office is a public trust. Paano na makasalig dara sa imong pumunuyo kun ikaw mismo nga reklamo sa mga pumunuyo, no? Nga ti nagalapas man kumbaga sa mga regulasyon dara sa barangay kag wala nagaserbi bilang maayo nga ehemplo. Although intindihan man na naton sila nga ti kun kaisa wala sila sang parkingan git. Dara ng ilang area pero as much as possible makikitaan sang paagi may paagi gina bagay ni nila nga kung gusto may paraan kung ayaw may dahilan ay muan gina sang paagi nga ti maklear ang ilang area iti syempre ang dalan intended na siya for salakyan kaya ti syempre maagyan man sa mga tao hindi nga himuon niya parkingan nga unay nga kita mo daw matyagan mo do ikaw blatag iya. Sige ka K5BJ, thank you so much.
4: Sige, K5K, matinguhan man natin malapot no ang side sa ni Iski Chairman kag ni Iski kag ni Barangay Kagawad kag K5K. Mangini nga balita ginadulong ni Senior sa Kaluan sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trakaso mag D3 Bayo. Live there sa Barangay Early Department sa Retreat sa araw. Ako si K5K, kung tumawa para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagalingawad sa K5 News FM.
0: Mga ka-K5 na batian ang reklamo dra sa may area sa Fatima sa Distrito Sangharo or Lady of Fatima Sangharo. By the way, good morning lang ka, Kim. Greet ko lang si Papa. Happy Father's Day. Ngala niya, ma'am. Sakto gilang bali Sir Fred Pascala de Ocampo, poderoso. Awas leak poder. Inikuon niya ti mayara kamusang posisyon sa gobyerno, mayara kamusang power or authority, otoridad kumbaga. Di tawag na, no? Mapawaslik poder na kabo. Kag may aragin na, amugin na ang kakatabo sa aton sa Pilipinas mo. Mabalang ati, kagawad man ko, ati, SK chairman man ko, nga, biya, muni mo na, ano na, no, dapat na gani, kamo ang masaway sa pumuluyo, hindi nga labag-labot pa sa punto, nga kamo ang sawayon. Kay Sir Maki Canoveva, happy Father's Day sa iyang anaan na tamyaw na natin. Sir John Golmatico, good morning. This time, mga ka-K5, makakuha kita dara sang situational report sa aton sa Ringa Patrol. Agod mahibaluan ang latest nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo, mga ka-K5. Last time, mga ka-K5, nang ginareklamo ang pila bala ka, just like dara sa may area sang Haro atong ginaubra bala no sang Metro Pacific Iloilo Water, mga KK5 kon MPIW nagapinuswak lang ang tubig nagabinaha man sa mga nagbinaha sa atubang nila mga balay tinagdanaw-danaw kumbaga naapektuhan man dira sila no for a period of time mga KK5 kagti ang reklamo gidiri ang ilang mga kinutkutan mga KK5 o hindi nila makayo sang maayo damo sa mga batsin-batsin sa dalan, kakaguba ng mga dalan, tungod man ila ng mga kinutkutan for a very long time na, amo man sa gihapon. O Papa Rodelio Nobleza. O mga ka-K5. Ma'am Andre, di ko ganun ba, Ma'am Andre? Oh, mga ka-K5. By the way, kung madumduman, no, sang Friday, nagpadulong dari sa Iloilo City si DPWH Secretary Vince Dizon. No? Kag-isaman sa mga ginapalabot sa kita, no, sa mga katapos ng media, ang mga guba ng mga dalan sa idalom sa aton flyover. O, lakip na dari sa idalom sang Ungka flyover. O, lakip man dari sa idalom sang Aganan flyover. Sa ining edaluman sang buhang flyover. Kag ang mga batsi-batsi sa dalan dira sa may halandon ni flyover. Mga kaki-5. No? And according man diri sa kay Secretary Dizon, nag-commit man siya nga tigina, kumbaga, yun na pulpog, ah, yun na tawag na, natukbol-tukbol man kumbaga ang DPWH Regional Office 6 kag Iloilo City District Engineering Office. Kaya siyempre, arab lang matyagan mo sungkaan, matyagan mo doon sa dagat ka mga ka-K5 mo, maglabay ka sa idalom sa mga flyovers naton. And we know, no, nga kabahin sa silang project, among pagpakayoman balasang dalan, mga ka-K5. Minilyon-milyon ang pragin budget for that. O, tapos amula na ang madulong abing servisyo sa aton, not quality. Kaya kung kalidad na siya mga ka-K5, it will last for a couple of years. Hindi yung sinimana pala nga rin nobra nila, wala pa maglabutan sa isa kabulan, guba na dayo ng mga dalan. Ano bala ka tawag na, no? Kaperwisyo sa mga pumuluyo, no? Perwisyo sa mga motorista. O kag actually, accordingly, isa man sa mga projects dira sa may area sang buhang flyover, amo ang road widening. Nagliga, di ba, madumduman. Damo na dira sa mga trucks ang naalang-alangan, no? Mga K5, tungod man niya, nga tibitin malang dala, no? Do, ang lane mga K5. Tapos, may mga buho po, buho pangadaan, tinagkakahulog ang ilang aroida, no? Ti mayo man nga ti syempre ang area na daabi ang galalabay nila, no, mga daguan ng mga trucks going dala sa mga area sang La Paz, o going sa mga terminal, going sa Dumangas area, o mga ka K5. This time naka-standby na sa aton nga linya si ka K5 Karen Badilla, mga ka K5. K5 News FM. Kampyon Report. K5 Karen, good morning.
5: K5 Kim, mayong aga kag sa aton yung mga tagpalamati sa subong medyo madamo na, no? Ang nagbiyahe ng mga dipang pasahero nga jeep diriya sa aton sa siyudad sang Iloilo. Sang sinilang gid nga aga, nakalabay kita sa may Molo District going sa Arevalo. Kung sa diin med light to moderate diri K5 Kim ang traffic, ang especially diri gid, no, halin sa may Bangga ni Bala or sa may intersection halin diri sa may Molo Plaza. Ang going nga direction pa Arevalo, K5 Kim. Kagpag-abot na diri sa Arevalo, particular na sa may Mohon, K5 Kim, madamo naman sa mga jeep, especially ang mga out of town ni Balanga or ang ining mga provincial jeepneys naton, K5 Kim, makita naton or maobserbaran tang may pila ka mga di pang pasahero nga especially going Tigbawan, Miagaw, kag San Joaquin, medyo mahulo puno-puno puno-puno K5 Kim, no, ang mga jeep pagwa diriya sa siyudad sang Iloilo, K5 Kim. Pero diriya sa may city proper kaina, ati medyo mahulo tawhay lang gid K5 Kim, pero may mga traffic enforcers kita nga nagabantay sa higad sang dalan kay bangod nga magluwas sa duatlon nga ginapatigayon diri sa may Mandurriao District, especially there is my airport road padulong sa may Iloilo Sunset Boulevard. May iban man yung mga grupo nga ti naga ano man, mga naga jogging K5 Kim, no, may mahulo damo ini sila ti naga pangaman man ang aton yung mga traffic enforcers sa pag-guide sa ila para hindi ma ano, para likaw sa disgrasya K5 Kim, no, para hindi ni sila yama ano bala mahapit sa mga salakyan kay tima ano naman, eh may mga mahulo damo naman nga mga private kag pampubliko nga mga salakyan ang nagabiyahe sa subong niya nga aga, K5 Kim.
0: Ka K5 ka subong, no, bala naton ti it's kumbaga rainy season na subong. O kon na tawag na, no, tawag na sa mga masunod yung mga inadlaw, manginsako ng pag-ulan-ulan. May mga nalabyan ka man bala, no, sa imo paglibot-libot sa patrol alin sa naliligan ng inadlaw ngati mga nagapangdeklag sa mga drainage naton dari sa Iloilo City.
5: Negative K5 Kim, no, ay pakita sa mga agyan nga mga area nga naga hulubba baha, magluwas lang kid ka hapon kung hindi kita magsala kay 5K or sang tinalikdan nga inadlaw kay naka-experience kita blasa mabaskog nga pag-ulan diri sa siyudad sang Iloilo. Ti may pila ka mga lugar diri sa aton sa city nga ginbaha pero dasig lang gid nga nag-subside kay 5K kay dugang pagininga daan nga tao bala di ang tubig ulan kag ang tubig dagat nagakuha na gid kay 5K manu pa may mga part diri sa siyudad sang Iloilo ang ginbaha pero das siglang gid nakasubside man dayon kay 5K
0: pero may mga nakitaan ka nga nagapang deklag sang kanal bilang pagpreparar abi sa rainy season nga sunod-sunod.
5: Yes, yes, may ara kay 5K no kay ti ang ano naman ni ang na mag-umpisa ang pag-inulan, ang isa gini nga ginapreparahan sang tanan kay 5K, especially sa mga barangay officials naton, ang paglimpyo no kay 5K sa mga kanal nila para in case yang magbinaha kay 5K, hindi matamaan ang ilay nga lugar. Kahit yung isa diri sa mga rason pagid kung nga hindi bala dali-dali makasubside ang pagbaha diri sa aton kay bangod sa nagabara naton ng mga kanal kay 5K, bangod ni sa mga basura or di gani sa mga hilamon bala nga nag-stock sa mga drainage naton niya kay 5K.
0: Pagka K5 karen last time, no, nagkanto na rin si Secretary Dizon. Sigin pala, buot man nato na rin pinaka mga problema sa idalom sa mga flyovers. Sa imo experience, kag observations, anong experience mo sa idalom sa mga flyovers nato? Just like sa Ungka, Buhang, kag iban pagid nga mga areas, kag K5, iban pa naman nato yung mga flyovers kag K5 karen.
5: Sa Subong, dere kay 5K sa Buhang, sa may flyover, since nga nakayo na ni, na amat-amat na to kay 5K, pero ti sa Gihapon, ang ano lang ah, ang ano yung tawag ah, may mga motor sa Gihapon kay 5K, no, nga makita natin nga nagasaka sa Buhang flyover. Kag dere sa may ano yung tawag sa... ang Ungka.
0: Oh.
5: Ungka flyover kay 5K. May ara man bisan ginadumilian, bisan may signage na kay 5K nga bawal dira magsaka ang mga mabugat ng mga salakyan, mga motorsiklo kay actually motor gani hindi man ibugat mo ano pa damo may nagapamangkot nga hindi pwede ka sa.
0: Galing nga balman diri ni Sir ni Secretary Dizon yung under end sa DPWH wala man ginadumilian pero I think may ara kita sang existing na city ordinance regarding that K5 ka.
5: Yes, yes, correct, K5 game. Pero kung diri ka naman yung maglabay naman sa may aganan flyover nga ginakayoti, dapat medyo laba-laba ang imo nga pasensya K5
0: game. Abi ko anong laba?
5: Oo. Kay maka-experience, super laba again. Kay maka-experience siya kagidiyas ang moderate to heavy traffic K5 game. Kay bangod nga tigina... ano ni Subong o ang ongoing ni ang construction. Oo.
0: Oh, brambal ni tawag na no ni Secretary Dizon nga ang southbound ba lang ongoing sa airport nga portion sang aganan flyover. Do mga around 70% na ko noong completion ka kay 5 current. Kung ikaw magtanaw may mga 60% na gid man.
5: Yes, K5 Kim, no? Unlike sa nanligad, nga ti do halusun gid K5 Kim, nga do inablang matyagan mo, ah, hindi na niguro matapos-tapos. Pero subong, kay ti nagatuan ni Sec Dizon, ang makitaan ta K5 Kim, ang kumbaga, kung sa 100% mga lapit-lapit K5 Kim, sa 70% K5 Kim, 70 to 80% ang pagkayo diri Subong sang aganan flyover. Kay kung makitaan ta, kiti pila naman ka beses nga nakalabay kita sa area K5 Kim, may mga ano ni bala tawag, may mga ginapang construct sila Subong, why not kung nakitaan sang nanliligad K5 Kim?
0: Ate Isige. Thank you. So far sa panyempo naman naton ka K5 Karen, kamusta ang weather Subong diri sa Iloilo City?
5: Oo, mainit-init gid K5 Kim, no? Bisan aga pa, paang na.
0: Probably basi balaka usually ang mga pag-ulan-ulan diri sa aton o mga tagapon ah mga last 3
5: oh, hapon.
0: So expect nyo na subong laba na ka mga da. Laba na ka mga daan kay karon sa hapon basi mabasa naman na ang inyong mga hinalay. So mayo temprano pa lang mainitan para temprano nyo pa mapunpun kumbaga. Sige ka K5 Karen, thank you so much.
5: Ang ining situation na report ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Justin Talaron, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Nadadonglan pa. yun na pakadla mo gid kay K5 Andre si K5 Karen mo. At this time mga ka K5 play na black K5 Andre ang ginsend ko. Amo nang interview no ni K5 Aaron kay I think kay plus Captain Glenn Soliman regarding sa update man niya kaina sa drug by bus operation no sa may Buray Uton. Sa diin na mga around halos 14 million pesos nga balor sang suspected shabu ang na-confiscate sang aton sining Regional Police Drug Enforcement Unit. Ngun mahibaluan aton further no ang iladiri nga mga initial backgrounds kana pangusisa dari sa aton sa mga otoridad sa mga operatiba no sang Regional Police Drug Enforcement Unit mga ka-K5. By the way, happy Father's Day sa mga suki naton dira nga mga tatay, sa mga ari sa Haro, sa Mandurial, o dira sa pamilya Manaay, dira sa pamilya Tramagoles, o dira sa pamilya Mapa, dira sa pamilya ko man dira sa may Banwasang Leon, happy Father's Day sa mga katiyuan ko. Kag sa mga lolo dira, happy Father's Day. Okay na kay 5 Dre. Sige pabati na no, ang interview diri sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kun RPDU6. May kang tanan sa ining drug by bus operation sa rin around 13.9 million nga balor sang suspected shabu ang na-confiscate sa mga otoridad. Yari ang kabahin sang pahayag.
6: Hindi sila masyado kilala, no? That's why medyo mabor or advantage ni sa ila. But however, may mga tao or concerned citizen man diri sa area nga nagaduda sa ilang ulang, particularly ang si ano ni, si Jude. Iti makita ni siya kung nagperme nga nag-bike or nag-motor. Pagbuwa siya sa division, kagdaw may ginamit up ni siya digto sa may neighbor ng...
0: Wala to kay 5 Dre. Sige, tiyan mo na. No? I-follow up na to ng background ni nila. No? Sa ilatag sa mga kabarangayan. Kaya ang isa, I believe, taga San Juan sa distrito ng Molo. Tapos ang duha ka mag-utod, or ang mag-utod, taga Barangay Kalumpang sa area sang Molo, no? Mga ka-K5. Yari naman ang insend ko manuna, K5 Dre, ang interview kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sang Iloilo City Police Station 10, angot man no, sa update sa nagluntad nga shooting incident dara sa may area sang Mandurial o mga ka-K5 dara sa may Barangay Airport sa diinto na napatay gin, no? Ang isa ka lalaki matapos gintiro sang iatupad ba balay, no? Based sa information na nakagiman pa may patay man before mga ka-K5 di amo na gani no gina-claim sang family na mayara siya sang diferensya sa paminsaron pero wala man abi sang diagnosis o kon mapakita abi nga mga certificates o kon nagakaigo nga mga dokumento no mga ka-K5 amo na gani no kon for example kon mayara gid man sang diferensya nga sa paminsaron dapat yung mga family members nila na sila na yung obligar bala, no? Hindi ara sila balay, na hindi makahimo o kung makakomiter sa krimen. Kung for example, may aragad man sang deferensya sa paminsarong. Kasi syempre, kung guaranteed niya tayo may deferensya sa paminsarong, hindi mo na maswito, habi, no? Kung ano masalud na sa huna-huna yan, anong mahimo yan. Mga ka-K5. Yaring update, gikan kay Police Captain Oliveros sang ICPS 10, mga ka-K5.
7: Okay, mga ka-K5, mayang gabi sa buong kubo naton si Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge, no, sa Iloilo City Police Station 10, ay niangot sa nagluntad atong shooting incident. Kag tuliway pa nitulog si Sir Oliveros sa Gunyati Masulbar ining incidente. Sir, kumusta sir? O ang investigation nato ng otri sa ining incidente, sir?
8: Yes, ngayong gabi, sa tanan, kag sa nagbantay sa inyong palamatay sa programa niyo, kag follow sa inyong Facebook Live. Ang regarding sa shooting incident, so far, under hospital arrest, subong ang suspect, no? Kag ang observation sa Western Visayas Medical Hospital.
7: Okay. Oo. Sir, pila, or din di endampi ang pila, sir, sang suspect?
8: According din, no, initial information natin from the hospital is sa kiss din mo. Kahit sa kamot niya, may igo sa kamot.
7: Okay. Bali, duwa, sir, igo niya.
8: Wala pa natin mo malalo.
7: Okay.
8: Kahit sa tigil niya, no, may igo man tunok na may pilas man.
7: Okay. Oh, so bali, sir, ano ganit kadalom ang ilang away sang biktima, sang suspect, sir?
8: Sa mga barangay official dito, no, sa mga barangay Old Sanford, dugay na nila hiligot ano nila, no, o grudges. Bali daw may ang suspect ni, kaagay man gali nila yung attempt na i-inhack ang biktima.
7: Okay.
8: Wala nang idea, no, wala nang
7: okay. Oh, balikan to sir kagabi. Antes ni gintiro ang biktima sir nga si alias Norman. Kaano sila ka duwa? Kaano ang suspect?
8: Based on sa nakita sa mga witness na ito nung nagpapatalay na sila ng duwa, kaya nakita ang sa witness na ito na nakumba sila mo kaya nakindog. Gayon si anato na suspect kaya gintiro niya ang biktima. Okay. Maglakat-lakat pala yun.
7: Okay. Sino sir ang may bit-bit git sa ila sang pusil?
8: Suspected mismo ang besa na kita sa
7: witness.
8: Pagtindog niya. Pagtindog niya.
7: Okay. Anong pusil sir? Isang suspect?
8: Alam ko ba yung pusil is caliber
7: 0.38. After siya gintiro niya ang o kung din dampi, sir, gintiro niya ang
8: biktima. Sa right ear, doon ba dampit na iliasang ato niya itsura.
7: Okay. Sa bali daw, ano siya, naglapos sa nawala niya nga mata? Okay. After to sir, diin nag-proceed ining suspect din sila nago?
8: Naglakat siya, no, based sa mga nakita dito sa pinangitaan ng kandakalatan sa nagpusok. Dito sa pangulat na ito nakita.
7: Okay.
8: Para wala siya po talusok. Dugay na pangitain ito, no? Sa upunan na barangay, natin na swat. Natin sa citizen, pangitaan ito.
7: Okay.
8: Basta na makato na kami tani sa barangay, tratok siya sa upo, no?
7: Okay.
8: May informasyon na may palimutiman siya dito.
7: Tapos what time, sir, nga nagtawag siya na? Nga natukiba na ito, nga nagbalik siya?
8: Nga napatato kami sa barangay sa Tutol. Nakalampot namin sa Rivalo. May ano, may tawag na may informasyon na kasi sa Rivalay. So, nagbalik kami. Nagbalik namin kasi ito. Nakalampot namin na kasi sa Rivalay.
7: Okay. Oo. So, pala dito na John, sir, nga nag-ayo to siya kaina nga pangtawag itong kutob sa mga na-mention na yung pangalan.
8: Yes, no. Ayaw na ansat pa siya or peacefully historia siya sa mga panindi mo na tulik para mag-usurindi. Meron na yun ang panindisyon siya ng mga personil. So, di pa iilihan ito yung mga tawag, no? Ulihin na historia yun. So, mula gapon siya sa
7: usurindi. Okay. Tapos mga karasiti media kay inaktong siya nag-saling siya nga amo na itong pagsungka niya.
8: Yes, nagabi no, ang saling niya is matulog na lang siya. Mga 7 or 7:30 na sumar siya.
7: Okay. After...
0: Mga KK5 na batian ang update kag ang pagsaysay mandarino sang databo ni Police Captain Lester Oliveros may kaangtanan sa nagluntad nga shooting incident dira sa may airport Mandoriao amo man ang background sang sining suspect sado mga KK5 isubong ara pa sa ospital para sa nagagaigo nga pagbulong ang ining suspect sado kay since nagpalupok na siya actually sang pusil ang mga KK5 sa aton sining mga otoridad no kon sa mga katapos ang SWAT. Special Weapons and Tactics ang Iloilo City Police Office. Thank you so much for being with me sa Subong Aaga. Alin kay na, no, sa Sunday Morning News. Sunday Morning News kas kag Subong sa ireklamo mo sa K5. Temporaryo nga talos kay K5 Aaron Refoyo sa ireklamo mo sa K5. Pod naton again sa Master Control K5 Andrela Pastora. Sa aton siringa news sa Center K5 Alira Joy Alvarado Apin. Kag sa aton Patrol K5 Karen Badilla and K5 Jason Talaron. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Kag sa mga future tatay. Si K5 Andre, happy Father's Day in advance. Kag sa mga timay ginabusong, may ginadalad ang ilang mga asawa o kung ilang mga partners, happy Father's Day in advance. No? Oras alas 7:51 na sa ngaga. Nagpinitlaan ang ito ng kapoy ng tingog. Sige mga ka-K5, bago naman ang inyo nakaupod, ang inyo ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, kita ang nagapanamyaw sa Happy Father's Day. Dari sa K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
10: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
11: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
10: Mm.
11: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
10: Mm-hmm.
11: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
10: Mm.
11: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
10: Oh.
11: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
10: Grabe.
11: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
10: Uh-huh.
11: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
10: Mm.
11: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
10: Wow.
11: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mightisi.
10: Mm-hmm.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubo
10: kagga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Asalrika.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
12: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
11: Ay, correct na. Mm. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka kadamage ang kwan.
12: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
10: So,
12: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
10: Mm-hmm.
12: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mightisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang lang sperm count.
10: Mm.
12: DTX 500 kag MITC kada adlaw.
11: So wala pa ba diskubrehan Sir GP ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
13: Juices. Justo. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance no sa ka, kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka

0: Antay COVID ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga una.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: K5.
5: K5?
4: News FM.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag-10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag-gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.